0: a kasar
1: me ya cutar da mu kasar gabaki da rashin ayyukan ma'aikata ne ke mu arewa Allah ya sa muna da dogon rani ba mu da abinci sai abin da so da kwatanta bayar anguriya da makamantan su mai su ne barza sha'anin sutura kuma yau za su dauki ma'aikata za su rage mana zaman banza irin mu da muke agro elene mu shikenan kakan mu ta yanke saka
0: shi ma Bello Dogo Mayo Demsi shugaban kungiyar manoma Auduga ya buƙaci shirin ya duba kalubalen da kungiyar su fama da shi don kawo musu mafita
2: abinda muke nema kenan taman shugabannin mu da muke taro da su kullun ba abinda muke kai kukan mu gare su kaman a ƙara muna kuɗa Auduga ba ya ƙara muna kaman takin nan da magungunna kuma a rage muna kuɗaɗen su in an samu haka to an samu ci gaba
0: tallafin ya hada da zuba jari farfado da masana'antun cikin gida yaki da sauyin yanayi samarwa dubban matasa aikin yi da ninka adadin kayan da kasar za ta rika fita da shi a kasuwannin duniya Rilwanu Shehu Usman Garwa RFI
3: RFI yanzu kuma sai shirin mu na gaba
4: rayuwata
5: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI Assalamu alaikum Barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano, Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali a kai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane taron dai ya samu halartar manyan baki Masu ruwa da tsaki, masu fada a ji, ƴan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa, inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa, aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki. Kazalika, a wannan taro, mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwata, tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali a kai. Mai saurare, sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana. Bakinmu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano shugabar hukumar kare haƙƙin kananan yara ta Najeriya reshen arewacin kasar amma kafin nan ga rahoton wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara
4: rayuwata
6: Ya Fati Niger kenan yayin take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta yi bayar a cikin al'umma Professor Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron
7: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye masu matukar fadakarwa da ilmantarwa kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro musamman kuma wannan shi ne rayuwata shiri ne wanda yake zakulo matsalolin mata da kuma yara in kika galli yanayin aikin jarida a ƙasar nan yawanci an fi maida hankali akan abubuwan da suke faruwa birane musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnati ministoci da sauransu
6: anata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a koda yaushe mace na neman goyen bayan al'umma domin gina gobanta
8: kannanmu kuma abokan mu'amala na rayuwa ne da kullun zama na kullun masu ba mu goyen baya da shawarwari da ciccipa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa suna ba mu haske suna dora mu akan hanya tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba to ana gyara maka ana dora ka hanya kuma ana baka goyen baya ana karfafa maka gwiwa
6: Hidayat Salisu Ahmad Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen
9: to wannan dai shiri gaskiya ina bibiyarsa kuma ina sauraron sa kuma hakikani
4: ganin gaskiya ana yin kokari. To kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata, saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi.
9: To a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa, kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwa ta.
6: A yayin taron an karrama mata da dama, ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusi Lamido.
3: RFI.
5: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da Hajiya Amina Abdullahi, kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano Najeriya.
10: To alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci, wanda kuma gaskiya na ji daɗi, kuma na yaba wa wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki, wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar nima akai wa wannan taro gaskiya, tunda harkoki ne duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman. Ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jihar Kano baki daya.
11: A cikin bayanan kika a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sani aka sina yadda ake daukar yara, shin wani karin bayani zaki wa masu saurare?
10: To alhamdulillah wannan yara da ake ɗebe mana ya zama ruwan dare gaskiya, amma wani abu da ya taba min hankali, da ya taba min zuciya shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa aka yi jawabi aka yi musu interview muka yadda muka ba su ƴaƴanmu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su, wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu. Aka zo aka ba mu labari mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya, aka kuma bata shekara 1 da rabi baya, aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi, tana kulle shi a daki, ta kulle ka ta daure kaza tare da shi, in ta kulle shi a daki idan ta fita sai tsakar dare take dawowa. Yanzu ana under investigating din ta, tana nan a kulle.
12: Matsayin ƴan mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
13: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
12: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
13: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
12: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
14: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
13: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da ambasada Aisha Haruna Kabuga Kano. Ambasada Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
15: To alhamdulillah gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai, amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damun mu. Kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata, ya san cewa mace ake ni, ya gwagwarmayar rayuwarta take, ya kuma abubuwan ta yake, ya duk wani irin ƙuduri ta ci a min a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taɓa samun abu na cin zarafi ne, ko kuma wulakanci ne, ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure, kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata, labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillah wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
6: To masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu.
15: Gaskiya ne kam, ana da kuce mata ta fannoni da yawa, ko ga harkar siyasa, harkar karatu, harkar zamantakewa, za ka ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ka gani abubuwa kuma na son zuciya. Fito da abin za a yi a ci zarafinta, kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan, kuma bai kamata ba, saboda duk irin wayannan abubuwan, duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba, hadisai bai faɗe shi ba, to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba. Al'ada mai kyau da shi ake tafiya, amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara.

0: ko akida tsakanin iyallai. Baya ga haka, Isaac ya kalli wasu daga cikin fina-finai da yanzu haka yake ganin cewa an samu ci gaba a fannin da ya shafi shirye fina-finai a kasashen duniya ba tare da ya manta da yabawa yadda 'yan Afrika ko rawar da Afrika ke takawa a wannan sashe ba. Da yammacin jiya Talata a wannan biki na kan na nuna fina-finai, an kula sun karkata ne zuwa ga kudancin Turai inda mahalarta suka gane wa idanunsu wani film na Pedro Almodovar. Wannan shine film dinsa na bakwai wanda kuma ake kirtan zai iya lashe wannan kyauta mafi daraja, kyautar zinari, duk da cewa akwai wasu fina-finan da ke tafe. To baya ga birnin na kan, ɗaya daga cikin labarai yanzu haka da ke ci gaba da yawo a shafukan sada zumunta shine na labarin margayiya Shika Rimiti wacce ta rasu yau da shekaru 20. Ne ranar 15 ga watan Mayu shekarar 2006 kuma yanzu wannan lokaci wannan mawaƙiya da ta yi fice a yankunan Larabawa na ci gaba ko waƙoƙinta na ci gaba da samun karɓuwa a sassa daban-daban da dama daga cikin direbobi ko wuraren shan shayi na ƙasashen Larabawa da ma wasu ƙasashen na Turai. Margayiya Shika Rimiti ta taka muhimmiyar rawa, ta rasu ne bayan bugun zuciya tana mai shekaru 83 kwanaki biyu bayan da ta halarci wani babban biki da aka yi a babban wurin nan na Zenith wanda ya haɗa manyan mawaka na yankin Larabawa ganin yabo da girmamawa. Yanzu haka shekaru 20 bayan rasuwar wannan mata, za ka ji kowane daga cikin waɗanda aka hira da su na yabawa da kuma yin alfahari da yadda wannan mata ke rera waka. Tana da murya, tana da hazaka da kuma ƙwarewa.
1: Madalla gaida Abdullahi Isa. Sai kuma shirinmu na ra'ayoyin ku masu sauraro.
2: Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro. Da fatan an wuni lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau maudu'in da muka wallafa a shafinmu na Facebook shine bayan share kusan shekara guda ana takaddama tsakanin gwamnatin Niger da kamfanin mai na CNPCN na kasar China. Bangarorin biyu dai sun cimma yarjejeniya da ke baiwa Niger damar ƙarin jari da kuma fada a ji a harkar man fetur. Karkashin wannan yarjejeniya, China za ta karbi dalar Amurka 15 ne a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangar mai daga Niger zuwa gabar ruwan Kwatano a maimakon dala 27, yayin da za a baiwa 'yan kasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 a maimakon 18 na hada-hadar kamfanin. Don haka za mu fara da saƙon da Sani Muhammad daga Karmo a Abujan, Najeriya ya aiko mana a shafinmu na Facebook inda ya ce salam RFI Hausa. To a gaskiya hakan yayi daidai, ita ma Niger ta fito a dama da ita a ɓangaren man fetur. Dama haka muke so ƙasashenmu na Afirka su ci gaba da farfadowa daga dogon suman da suka yi. A ƙarshe dai Allah ya ƙara taimaka mana. RFI a tashi lafiya. Umar Ari Abadam saƙonsa ya ce haƙiƙa mun yi farin ciki da jin labarin na sake ƙulla yarjejeniyar kasuwancin man fetur tsakanin Jamhuriyar Niger da China. Sanusi Madattai da magaran kuwa cewa yake salam RFI Hausa. Haƙiƙa idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka tsara, to da izinin Allah al'ummar Jamhuriyar Niger za su dara har kunne. Wannan ne ma yasa muke fatan hukumominmu na Niger su tsayuwar daka don ganin wannan yarjejeniya bata tsaya iya takarda ko fatar baki kadai ba. Ma'ana dai kar da ayi sakacin da kasar China ce kadai za ta amfana domin kada ayi mana tare ko ta koma. RFI ku tashi lafiya. Yusuf Sani daga jihar Gwamban, Najeriya, saƙonsa cewa yake cimma yarjejeniyar da ke baiwa Niger daman ƙarin jari da kuma fada a ji. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Yunusa Tanko Bani in baka yace ma da la kamfanin mai na China cimma wannan yarjejeniya da shi abu ne mai kyau. Muna fatan wannan yarjejeniya za ta dore. Allah kuma ya sa al'umman Niger su amfana da ita. Mustafa Ashir saƙonsa kuwa cewa yake Allah ya sa arzikin ƙasar su ya amfane su. Sabi Umar mai raga kaka yace masha Allahu hakan yayi daidai saboda wannan babban ci gaba ne ga al'ummar Niger. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. kuma maudu'in da muke tattaunawa akai shine bayan share kusan shekara guda ana takaddama tsakanin gwamnatin Niger da kamfanin mai na CNPCN na kasar China bangarorin biyu dai sun cimma yarjejeniyar da ke baiwa Niger damar karin jari da kuma

0: karfe 9 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International aka kamo kan mita 22 ga jiran zango.
1: Michael Kudison.
0: Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na dare kakanin labaran duniya. A Najeriya, shalkutar tsaro ta ce akwai manya-manyan kwamandojin 'yan ta'adda da ta kashe a samamin haɗin gwiwa da ta kai da sojin Amurka. Kuma hukumar lafiya ta duniya ta ce sama da mutane 130 ne cutar Ebola ta kashe, a yayin da kimanin 600 suka harbu a Congo da Uganda. Kasashen Rasha da China sun yi gargaɗi a kan irin yadda ake watsi da mutunta dokokin duniya. To, ga labaran kamar yadda suke. Dakarun Najeriya sun bayyana kashe 'yan ta'addan ISWAP akalla 175 ciki har da manyan kwamandoji a wani samaman haɗin gwiwa da suka kai tare da takwarorinsu na Amurka a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar da harin na dakarun Najeriya ya ritsa da su akwai Abdul Wahab, wanda shi ke da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan ƙungiyar a shafinta na farfaganda. Sai kuma Abu Musa Almangayi, wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan ƙungiyar. Sojojin Najeriya 7 sun mutu a wani harin kwanton bauna da 'yan ta'adda suka yi musu a arewa maso yammacin ƙasar kusa da iyaka da jamhuriyar Nijar, kamar yadda majiyoyin soji da wasu mazauna yankin suka bayyana. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ruwaito cewa an yi wa sojojin kwanton bauna ne a lokacin da suke dawowa daga wani samame da suka kai sansannin mayakan Lakurawa a karamar hukumar Ilela ta jihar Sokoto. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da harin a wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata. To, sai dai bata bayyana adadin waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. A irin rana ta yau, wato 20 ga watan Mayu, Kamaru ke bikin ranar haɗin kan ƙasar, lokacin da yankunan biyu masu magana da Turancin Ingilishi na arewa maso yamma da kudu maso yammaci suka amince da haɗewa da sauran yankunan ƙasar su dunƙule waje guda. Akan gudanar da faretin soji da na farar hula da sauran bukukuwa a duk faɗin jihohin ƙasar goma. Dai bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da rikicin siyasa da kuma neman ɓallewa da yankunan Ingilishi ke ƙoƙarin yi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai mutane 600 da ake zargin sun kamu da cutar Ebola, yayin da cutar ta kashe mutane 139, kuma ana ganin adadin zai karu a nan gaba kaɗan. Shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana cewa kwamitin gaggawa na hukumar ya yi taro a ranar Talata a birnin Geneva, inda ya tabbatar da cewa wannan sabon cutar ta Ebola da ake kira Bundibugyo da ba a cika samunta ba, tana matsayin barazana ga lafiyar al'umma kuma ta shafi duniya baki daya. Watan da ta shafi duniya baki daya, amma bata kai matsayin annobar da ta mamaye duniya gaba daya ba. An saki wani kwamandan dakarun sa kai na RSF a Sudan, wanda aka kama a ƙarshen shekarar ta gabata bayan da duniya ta harzuka akan bidiyoyin da ke nuna shi yana kashe fararen kuda alfashir daga kurkuku. Majiyoyi sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa janar na RSF Alfati Abdullah Idris, wanda aka fi sani da Abu Lulu, ya dawo fagen fama a yankin Kordofan tun a watan Maris. Wani jami'in sojin Chad ya ce jami'an RSF sun roƙi a dawo da Abu Lulu domin ƙarfafa gwiwar dakarunsu da ke fuskantar ƙalubale a yankin. Kamfanin wutar lantarki na Afirka ta Kudu Eskom ya yi barazanar katsewa birnin Johannesburg wutar lantarki saboda tarin bashi da ya kai biliyan 5.26 na RAN, kwatankwacin dala miliyan 315.26. Kamfanin ya ce hukumar birnin ta gaza biyan wannan kuɗi, kuma akwai ƙarin biliyan 1.58 da wa'adinsa zai cika a ranar 5 ga watan Yuni. Har yanzu dai tare ake da sashen Hausa na Radio France International. Rasha da China sun yi gargaɗi akan yadda sannan hankali mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ke gushewa, lamarin da ka iya jefa duniya cikin ƙangin zalunci da mai ƙarfi ke da ikon danna marashi, ba kuma tare da an iya hukunta wanda ya yi hakan ba kam tamkar dai rayuwar dawa. cikin sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar bayan ganawar da suka yi. Shugaba Vladimir Putin da takwaransa Xi Jinping sun caccaki Amurka kan yadda take bijirewa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma rashin sabunta yarjejeniyar takaita adadin makaman nukiliya tsakanin ta da Rasha. Hukumomin leken asiri guda uku da na Turai da wasu kundaye da kamfanin dillacin labarai na Reuters ya gani sun bayyana cewa rundunar sojin China ta horas da kimanin dakarun sojin Rasha 200 a asirce a kasar a watan Beijing kenan a ƙarshen shekarar ta gabata, kuma tun daga lokacin wasu daga cikinsu sun koma fagen fama a Ukraine. Kodayake kasashen China da Rasha sun gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa da dama tun bayan da Moscow ta kaddamar da cikakken yaki a Ukraine a shekarar 2022. Birnin Beijing ya sha nana cewa baya goyon bayan kowa a rikicin, kuma yana nuna kansa a matsayin mai shiga tsakani domin samar da zaman lafiya. Labaran kenan a halin yanzu. RFI. A Kamaru, kungiyar Turai ce ta kudiri shirin taimakawa kasar don ƙara bunƙasa noman auduga da samar wa dubban matasa aikin yi. Shirin da ke samun goyon bayan wasu ƙasashe kamar su Faransa, Italiya, Jamus, Spain da Belgium. Kamar yadda za ku ji wannan rahoton na wakilin Murilwanu Shehu Usman daga Garuwa.
2: Matakin na tarayyar Turai zai taimakawa dubban manoma auduga don ƙara bunƙasa harkar noma a ƙasar. To koya manoma auduga suka ji da wannan taimakon?
3: Babangida, kowanne manomin auduga abin da yake fata kenan. Don Allah ya sa abin ya tabbata, mu manoma auduga za mu yi farin ciki, amma muna da ƙalubale. Magana ta gaskiya, farashin auduga yayi kaɗan. Manomi jikin shi yana mutuwa game ga farashin auduga.
4: Hudu albishir ne wanda ya kamata duk wani manomi na ƙasar kamar ji daɗin shi. Rage mana kuɗin taki, maganin feshin nan yana cin kuɗi sosai a kan. Taimakon da muke gani a sau da kuta, insha Allah noma kam sai ci gaba.
2: Wakilin kungiyar tarayyar Turai a ƙasar Jean-Marc Chatea ya ce za su yi aiki kafada da kafada don ƙara bunƙasa masana'antun ƙasar.
5: Le coton c'est quelque chose qui relie les continents, qui relie l'Afrique.
6: Mun mai da hankali wajen tallafawa noman auduga don inganta masana'antun ƙasar. Za mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafawa wajen shigar da audugar a kasuwannin duniya. Ina da yakinin haɗin kan waɗannan ƙasashe yana da muhimmanci wajen ƙara zamanantar da noman audugar. Kamaru na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fitar da auduga baya ga man fetur da koko.
7: Seconde filière d'exportation du Cameroun après le cacao.
2: Magajin birnin Garwa Belajin Gora ya ce goyon bayan kungiyar zai taimaka wajen samar wa dubban matasa aikin yi a ƙasar.
8: La mission conduite par le chef de l'Union européenne au Cameroun.
9: Wani babban abun farin ciki ne a gare mu. Mun ƙara jarar da goyon bayan mu ga tarayyar Turai da sauran ƙasashen da suka yi kudirin aniyar tallafa mana a wajen sake farfado da kuma zamanantar da noman auduga. Shirin zai taimaka wajen samar ma da matasan mu aikin yi. Ina tabbatar muku da cewa za a samu sauyi.
10: Nous sommes entretenus dans la convivialité.
2: Malam Habibu kwararre kuma jigo a fannin noman auduga a kasar.
11: Me cutar da mu kasar gabaki da rashin ayyukan ma'aikata ke mu arewa, Allah ya sa muna da dogon rani, bamu da abinci sai abin da so da kotanta bayar. Anguriya da makamantan su mai su ne barzashi anan sutura, kuma yau za su dauki ma'aikata, za su rage mana zaman banza. Irin mu da muke agro elene mu shikenan kakan mu ta yanke saka.
2: Shima Bello Dogo Mayo MC shugaban kungiyar manoma auduga ya buƙaci shirin ya duba ƙalubalen da kungiyar su ke fama da shi don kawo musu mafita.
12: Abinda muke nema kenan, taman shugabannin mu da muke taro da su kullun ba abinda muke kai kukan mu gare su kaman a ƙara muna kuɗin auduga. Baya ƙara muna kaman takin nan da magungunan kuma a rage muna kuɗaɗen su. In an samu haka to an samu ci gaba.
2: Tallafin ya hada da zuba jari, farfado da masana'antun cikin gida, yaki da sauyin yanayi, samar wa dubban matasa aikin yi, da ninka adadin kayan da kasar za ta rika fita da shi a kasuwannin duniya. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: RFI. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
13: Rayuwata.
1: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwa ta na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali akai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane taron dai ya samu halartar manyan baki masu ruwa da tsaki masu fada aji ɗan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki kazalika a wannan taro mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwa ta tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali akai mai saurare sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana bakin mu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano shugabar hukumar kare haƙƙin kananan yara ta Najeriya reshen arewacin kasar amma kafin nan ga rahoton wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara
13: rayuwa ta
14: Ya Fati Niger kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma Professor Aminu Sara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron
15: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye masu matukar fadakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro musamman kuma wannan shi ne rayuwa ta shiri ne wanda yake zakullo matsalolin mata da kuma yara yanzu ka galli yanayin aikin jarida a ƙasar nan yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni ministoci da sauransu
14: a nata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyon bayan al'umma domin gina gobanta
16: kannanmu da kuma abokan mu'amala na rayuwa na yau da kullum su zama na kullum masu ba mu goyon baya da shawarwari da ciccipa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa suna ba mu haske suna dora mu akan hanya tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba to ana gyara maka ana dora ka hanya kuma ana baka goyon baya ana karfafa maka gwiwa
14: Hidayat Salisu Ahmad da Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen
17: to wannan dai shiri gaskiya ina bibiyar sa kuma ina sauraron sa kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari to kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi
18: to a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwa ta
14: a yayin taron an karrama mata da dama ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusu Lamido
13: RFI
1: to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da Hajiya Amina Abdullahi kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano Najeriya
19: to alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci wanda kuma gaskiya na ji dadi kuma na yaba wa wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar ni ma akai wannan taro gaskiya tunda harkoki ne duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jihar Kano baki daya
20: a cikin bayanin da kika a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sami
13: akasina yadda ake daukar yara. Shin wani ƙarin bayani zaki wa masu saurare?
19: To alhamdulillah wannan yara da ake ɗebe mana ya zama ruwan dare gaskiya. Amma wani abu da ya taba min hankali, da ya taba min zuciya, shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa, aka yi jawabi, aka yi musu interview, muka yadda muka ba su ƴaƴanmu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su. Wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu. Aka zo aka ba mu labari, mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya, aka kuma bata shekara 1 da rabi baya, aka kuma bata wani yaro yanzu yana na shekara 1 da rabi. Ta tana kulle shi a daki, ta kulle ka, ta daure kaza tare da shi. In ta kulle shi a daki, idan ta fita sai tsakar dare take dawowa. Sai yanzu ana under investigating dinta, tana na kulle.
20: Matsayin ƴan mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
21: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
20: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
20: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
22: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
21: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da ambasada Aisha Haruna Kabuga Kano. Ambasada Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
23: To alhamdulillah, gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau, zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai, amma dai namu ne dai yau, shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu. Kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata, ya san cewa mace ake ni. Ya gwagwarmayar rayuwarta take, ya kuma abubuwanta yake, ya duk wani irin ƙuduri ta ci a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taɓa samun abu na cin zarafi ne, ko kuma wulaƙanci ne, ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure, kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata, labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillah, wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
24: To masu sauraron mu za su so su ji, ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu?
23: Gaskiya ne kam, ana da kuce mata ta fannoni da yawa, ko ga harkar siyasa, harkar karatu, harkar zamantakewa, za ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ga ni wa kuma na san zuciya. Fito da abin za a yi a ci zarafinta, kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan, kuma bai kamata ba. Saboda duk irin wayannan abubuwan, duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba, hadisai bai faɗe shi ba, to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba. Al'ada mai kyau da shi ake tafiya, amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara. To kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi, to gaskiya za a kawo nakasu, kuma za a kawo mata kuma za su koma ga baya. Amma a kullun so nake magabatanmu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni, me take nema, tallafi take nema, agaji take nema, ta kowanne fanni. Kananta wanta shi zai taimaka mata, babanta shi zai taimaka mata, sai kuma miji. Kinga wannan abu hudu idan mace tana da su, wallahi bata da kuka, bata da wani abu da za ta yi na share hawaye. Saboda an kawo ta daidai gaba, daidai yadda za ta yi mu'amalarta, kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta. To idan ba a taimaka mata ba, rayuwarta ta canja, ta samu rayuwa ingantacciya, an muzanta ta can, an ci zarafinta, can an wulaƙanta ta, can an tuda tozata da ita, to wala ba za a sami ingantaccen rayuwa ba. Saboda yaran da za su taso, duk su ma a wahala za su taso.
1: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambasada Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar. Tambaya a gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na RFI ya gudanar akan shirin rayuwata? Shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba? Menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwata? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
0: To madalla gaida Zainab Ibrahim. To sai kuma nishadi.
3: To kamar yadda aka saba a kowace shekara wasu daga cikin ƴan Afrika da suka yi fice a fannin fina-finai na samun damar kasancewa a jerin waɗanda ke sa ido ko kuma daga cikin kwamitin tantance fina-finai da ke iya lashe wannan kyauta mafi girma kyautar nan ta zinari. A bara dai mai shirya fina-finai ɗan ƙasar Congo Diodu Hamadi ya wakilci Afrika a wannan kwamiti da ke tantance fina-finai na kan. A wannan karo na 79 Isaac de Bonkole ne wanda aka haifa a ƙasar Côte d'Ivoire da ke zaune kuma a Faransa a wancan lokaci kafin ya ƙaura zuwa New York na ƙasar Amerika don shekaru 26 shine ya samu wannan tikiti ko damar kasancewa a wannan kwamiti. Isaac a wata hira da RFI ya bayyana cewa kusan fina-finai 22 ne ke gogayya yanzu na ganin sun lashe wannan kyauta mafi daraja kyautar zinari. Isaac de Bonkole a jiya talata ya zana wasu fina-finai da ya gani wa idanunsa kuma ya bawa irin kokarin da waɗanda suka shirya suka yi. Daga cikin waɗannan fina-finai akwai Minotaur daga Andrei Bizik Gustav ɗan ƙasar Rasha wanda ya bar ƙasarsa dab da 'yan lokuta bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Ya shirya wannan fim ne a Lithuania. Baya ga ɗan ƙasar Rasha akwai ɗan ƙasar Romania Christian Munge a cewar Isaac de Bonkole ya gabatar da wani fim da a yaren 'yan ƙasar Norway aka sani da Forge. Fim ne wanda ke nuna irin ta yadda ake fuskantar saɓani sabili dalilai ko aƙida tsakanin iyalai. Baya ga haka Isaac ya kalli wasu daga cikin fina-finai da yanzu haka yake ganin cewa an samu ci gaba a fannin da ya shafi shirya fina-finai a kasashen duniya ba tare da ya manta da yabawa yadda 'yan Afrika ko rawar da Afrika ke takawa a wannan sashe ba. Da yammacin jiya talata a wannan biki na kan na nuna fina-finai hankula sun karkata ne zuwa ga kudancin Turai inda mahalarta suka gani wa idanunsu wani fim na Pedro Almodovar. Wannan shine film ɗinsa na 7 wanda kuma ake kyautatan zai iya lashe wannan kyauta mafi daraja kyautar zinari duk da cewa akwai wasu fina-finan da ke tafe. To baya ga birnin na kan ɗaya daga cikin labarai yanzu haka da ke ci gaba da yawo a shafukan sada zumunta shine na labarin margayiya Sheka Rimiti wacce ta rasu yau da shekaru 20. Ne ranar 15 ga watan Mayu shekarar 2006 kuma ya zuwa wannan lokaci wannan mawaƙiya da ta yi fice a yankunan Larabawa na ci gaba ko waƙoƙinta na ci gaba da samun karɓuwa a sassa daban-daban da dama daga cikin direbobi ko wuraren shan shayi na ƙasashen Larabawa da ma wasu ƙasashen na Turai. Margayiya Sheka Rimiti ta taka muhimmiyar rawa. Ta rasu ne bayan bugun zuciya tana mai shekaru 83 kwanaki 2 bayan da ta halarci wani babban biki da aka yi a babban wurin nan na Zenith wanda ya haɗa manyan mawaƙa na yankin Larabawa ganin yabo da girmamawa. Yanzu haka shekaru 20 bayan rasuwar wannan mata zaka ji kowane daga cikin waɗanda aka yi hira da su na yabawa da kuma yin alfahari da yadda wannan mata ke rera waƙa. Tana da murya, tana da hazaƙa da kuma ƙwarewa.
0: Madalla gaida Abdullahi Isa. Sai kuma shirinmu na ra'ayoyin ku masu sauraro.
20: Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro. Da fatan an wuni lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau maudu'in da muka wallafa a shafinmu na Facebook shine bayan share kusan shekara guda ana takaddama tsakanin gwamnatin Niger da kamfanin mai na CNPCN na kasar China. Bangarorin biyu dai sun cimma yarjejeniya da ke baiwa Niger damar ƙarin jari da kuma fada a ji a harkar man fetur. Karkashin wannan yarjejeniya, China za ta karbi dalar Amurka 15 ne a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangar mai daga Niger zuwa gabar ruwan Kwatano a maimakon dala 27, yayin da za a baiwa 'yan kasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 a maimakon 18 na hada-hadar kamfanin. Don haka za mu fara da saƙon da Sani Muhammad daga Karmo a Abujan, Najeriya ya aiko mana a shafinmu na Facebook inda ya ce salam RFI Hausa. To a gaskiya hakan ya yi daidai, ita ma Niger ta fito a dama da ita a ɓangaren man fetur. Dama haka muke so ƙasashenmu na Afirka su ci gaba da farfaɗowa daga dogon suman da suka yi. A ƙarshe dai Allah ya ƙara taimaka mana. RFI a tashi lafiya.
4: Umar Ari Abadam sakonsa yace hakika mun yi farin ciki da jin labarin na sake kullaye yarjejeniyar kasuwancin man fetur tsakanin Jamhuriyar Niger da China. Sanusi Madattai da magaran kuwa cewa yake salam RFI Hausa. Hakika idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka tsara, to da izinin Allah al'ummar Jamhuriyar Niger za su dara har kunne. Wannan ne ma yasa muke fatan hukumomin mu na Niger su tsayuwar daka danganin wannan yarjejeniya. Bata tsaya iya takarda ko fatar baki kadai ba, ma'ana dai kar da a yi sakacin da kasar China ce kadai za ta amfana domin kada a yi mana tare ko ta koma. RFI ku tashi lafiya. Yusuf Sani daga jihar Gombe Najeriya sakonsa cewa yake cin mai rajejeniyar da ke baiwa Niger daman karin jari da kuma fada a ji. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Yunusa Tanko ba ni in baka yace ma da la kamfanin mai na China cimma wannan yarjejeniya da shi abu ne mai kyau. Muna fatan wannan yarjejeniya za ta dore. Allah kuma ya sa al'ummar Niger su amfana da ita. Mustafa Ashir sakonsa kuwa cewa yake Allah ya sa arzikin kasar su ya amfane su. Sabi Umar mai raga kaka yace masha Allahu hakan yayi daidai saboda wannan babban ci gaba ne ga al'ummar Niger. Mai sauraro kada dai a sha'afa. Shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Kuma maudu'in da muke tattaunawa akai shine bayan share kusan shekara guda ana takaddama tsakanin gwamnatin Niger da kamfanin mai na CNPCN na kasar China. Bangarorin biyu dai sun cimma yarjejeniyar da ke baiwa Niger damar karin jari da kuma fada a ji a harkar man fetur. Dan haka za mu dora ne da sakon Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya akin ba jihar Niger da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Lawali dan Silva Sokoto da Fatima Sharifiya. Saka ce muna yi wa ƴan kasar Niger fatan alkhairi da fatan Allah ya sa wannan yarjejeniya tsakanin kasar su da kasar China ta zame musu alkhairi. Musa Mahangi daga Katsina yace RFI Hausa tabbas hakan abun farin ciki ne matuƙa. Fatan mu Allah ya tabbatar da dorewar wannan yarjejeniya. Dija Ahmadu tace godiya ga shugabanninmu a Jamhuriyar Niger domin wannan babban aiki ne suka dauko kuma hakan shakka babu zai taimaki al'ummar Niger. RFI ku tashi lafiya. Salisu da magaram yace tabbas wannan ba karamar nasara bace da kasar mu Niger ta samu. Allah dai ya sanya albarka a ciki. Inda sakon ya haya danno Azare da macu direban keke da lamara mai alabo kasuwar Azare da Ustaz Babale Kashuri da Ibrahim gidan wanzamai tare da ofisa Rabiu Ahmad da suka ce salam RFI Hausa. Fatan mu dai gwamnatin Niger da wannan kamfani za su mutunta wannan yarjejeniya. To bari mu karkare da sakon Yunusa Tanko ba ni in baka da yace yarjejeniyar nan dai abu ne mai kyau tsakanin mahukuntan Niger da kamfanin nan na kasar China. Muna addu'ar Allah ya kara farfado da tattalin arzikin kasashen mu na Afirka baki daya. RFI ku tashi lafiya. To madalla mai sauraro duka da wannan muka kawo karshen shirin. A madadin kafatanin abokan aiki da ku masu sauraro, Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Mun shakata da wannan.

0: kan bidiyoyin da ke nuna shi yana kashe fararen huda a alfashir daga kurkuku. Majiyoyi sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa janar na RSF Al-Fatih Abdullah Idris, wanda aka fi sani da Abu Lulu, ya dawo fagen fama a yankin Kordofan tun a watan Maris. Wani jami'in sojin Chad ya ce jami'an RSF sun roki a dawo da Abu Lulu domin karfafa gwiwar dakarunsu da ke fuskantar kalubale a yankin. Kamfanin wutar lantarki na Afirka ta Kudu Eskom ya yi barazanar katsewa birnin Johannesburg wutar lantarki saboda tarin bashi da ya kai biliyan 5 da miliyan 26 na RAN, kwatankwacin dala miliyan 315.26. Kamfanin ya ce hukumar birnin ta gaza biyan wannan kudi, kuma akwai karin biliyan 1 da miliyan 58 da wa'adinsa zai cika a ranar 5 ga watan Yuni. Har yanzu dai tare ake da sashen Hausa na Radio France International. Rasha da China sun yi gargadi akan yadda sannan hankali mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ke gushewa, lamarin da ka iya jefa duniya cikin ƙangin zalunci da mai ƙarfi ke da ikon danna marashi, ba kuma tare da an iya hukunta wanda ya yi hakan ba tamkar dai rayuwar dawa. Cikin sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar bayan ganawar da suka yi, shugaba Vladimir Putin da takwaransa Xi Jinping sun caccaki Amurka kan yadda take bijirewa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma rashin sabunta yarjejeniyar takaita adadin makaman nukiliya tsakanin ta da Rasha. Hukumomin leken asiri guda uku da na Turai da wasu kundaye da kamfanin dillacin labarai na Reuters ya gani sun bayyana cewa rundunar sojin China ta horas da kimanin dakarun sojin Rasha 200 a asirce a kasar a watan Beijing kenan a ƙarshen shekarar ta gabata, kuma tun daga lokacin wasu daga cikinsu sun koma fagen fama a Ukraine. Kodayake ƙasashen China da Rasha sun gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa da dama tun bayan da Moscow ta ƙaddamar da cikakken yaƙi a Ukraine a shekarar 2022, birnin Beijing ya shanana cewa baya goyon bayan kowa a rikicin, kuma yana nuna kansa a matsayin mai shiga tsakani domin samar da zaman lafiya. Labaran kenan a halin yanzu. RFI. A Kamaru, kungiyar Turai ce ta kudiri a shirin taimakawa kasar don ƙara bunƙasa noman auduga da samarwa dubban matasa aikin yi, shirin da ke samun goyon bayan wasu ƙasashe kamar su Faransa, Italiya, Jamus, Spain da Belgium, kamar yadda za ku ji wannan rahoton na wakilin Moril Wanu Shehu Usman daga Garuwa.
1: Matakin na tarayyar Turai zai taimakawa dubban manoma auduga don ƙara bunƙasa harkar noma a ƙasar. To koya manoma auduga suka ji da wannan taimakon?
2: Babangida, kowanne manomin auduga abin da yake fata kenan. Don Allah ya sa abin ya tabbata, mu manoma auduga za mu yi farin ciki, amma muna da ƙalubale. Magana ta gaskiya, farashin auduga yayi kaɗan. Manomi jikin shi yana mutuwa game ga farashin auduga.
3: Hudu albishir ne wanda ya kamata duk wani manomi na ƙasar kamar ji daɗin shi. Rage mana kuɗin taki, maganin feshin nan yana cin kuɗi sosai a kan. Taimakon da muke gani a saurin kuɗin, insha Allah, noma kam sai ci gaba.
1: Wakilin ƙungiyar tarayyar Turai a ƙasar, Jean-Marc Chatea, ya ce za su yi aiki kafada da kafada don ƙara bunƙasa masana'antun ƙasar.
4: Le coton c'est quelque chose qui relie les continents, qui relie l'Afrique.
5: Mun mai da hankali wajen tallafawa noman auduga don inganta masana'antun ƙasar. Za mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafawa wajen shigar da audugar a kasuwannin duniya. Ina da yakinin haɗin kan waɗannan ƙasashe yana da muhimmanci wajen ƙara zamanantar da noman audugar. Kamaruna na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fitar da auduga baya ga man fetur da koko. Africa.
6: La seconde filière d'exportation du Cameroun après le cacao.
1: Magajin birnin Garwa, Belajin Gora, ya ce goyon bayan kungiyar zai taimaka wajen samarwa dubban matasa aikin yi a ƙasar.
7: La mission conduite par le chef de l'Union européenne au Cameroun.
8: Wani babban abun farin ciki ne a gare mu. Mun ƙara jaddada goyon bayan mu ga tarayyar Turai da sauran ƙasashen da suka kuduri aniyar tallafa mana a wajen sake farfado da kuma zamanantar da noman auduga. Shirin zai taimaka wajen samar ma da matasan mu aikin yi. Ina tabbatar muku da cewa za a samu sauyi.
7: Nous sommes entretenus dans la convivialité.
1: Malam Habibu, kwararre kuma jigo a fannin noman auduga a kasar.
9: Me cutar da mu kasar gabaki da rashin ayyukan ma'aikata ne ke mu arewa Allah ya sa muna da dogon rani. Ba mu da abinci sai abin da so da kwatanta bayar. An guriya da makamantansu. Mai shine barzashi anan sutura. Kuma yau za su dauki ma'aikata, za su rage mana zaman banza irin mu da muke a Gro Elene. Mu shikenan kakanmu ta yanke saka.
1: Shima Bello Dogo Mayo Demsi shugaban kungiyar manoma auduga ya bukaci shirin ya duba kalubalen da kungiyar su ke fama da shi don kawo musu mafita.
10: Abunda muke nema kenan. Taman shugabannin mu da muke taro da su kullun ba abunda muke kai kukan mu gare su kaman a kara muna kudin auduga. Ba ya kara muna kaman takin nan da magungunan kuma a rage muna kudaden su. In an samu haka to an samu cigaba.
1: Tallafin ya hada da zuba jari, farfado da masana'antun cikin gida, yaki da sauyin yanayi, samarwa dubban matasa aikin yi, da ninka adadin kayan da kasar za ta rika fita da shi a kasuwannin duniya. Rilwanu Shehu Usman, Garwa RFI.
0: RFI. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano, Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata. Domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali a kai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane. Taron dai ya samu halartar manyan baki. Masu ruwa da tsaki, masu fada aji, ƴan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki. Kazalika a wannan taro mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwata tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali a kai. Mai saurare, sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana. Bakinmu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin kasar. Amma kafin nan ga rahoton wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara.
11: Rayuwata.
13: Ya fati Niger kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma. Professor Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron.
14: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI. Ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye masu matukar faɗakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro. Musamman kuma wannan shiri na rayuwata shiri ne wanda yake zakulo matsalolin mata da kuma yara. In kika kalli yanayin aikin jarida a ƙasar nan yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni minisoci da sauransu.
13: A nata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon Express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyon bayan al'umma domin gina gobenta.
15: Ƙannanmu da kuma abokan mu'amala na rayuwa na yau da kullum su zama na kullum masu ba mu goyon baya da shawarwari da ciccipa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa. Suna ba mu haske, suna dora mu akan hanya tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba. To ana gyara maka, ana dora ka hanya, kuma ana baka goyen baya, ana karfafa maka gwiwa.
13: Hidayat Salisu Ahmad da Jamila Siyoji, ɗan jaridu ne a Kano, sun bayyana nasu hangen.
11: To wannan dai shiri gaskiya ina bibiyar sa kuma ina sauraron sa, kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari. To kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata, saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi.
16: To a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa, kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwata.
13: A yayin taron an karrama mata da dama, ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusu Lamido.
0: RFI.
12: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Amina Abdullahi, kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman da ke jihar Kano Najeriya.
17: To alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai mahimmanci, wanda kuma gaskiya na ji daɗi, kuma na yaba wa wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa, suke mana wannan jajirtaccen aiki, wanda da na zo na tarar gaskiya sai naga kamar ni ma aka yi wa wannan taro gaskiya, tunda harkoki ne duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman. Ina gode musu, kuma ina yaba musu, da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jihar Kano baki daya.
18: A cikin bayanin da kika a wajen wannan taro, kin yi bayanin yadda aka sani aka sina, yadda ake daukar yara, shin wani karin bayani zaki wa masu saurare?
17: To alhamdulillah wannan yara da ake ɗebe mana ya zama ruwan dare gaskiya, amma wani abu da ya taba min hankali, je taba min zuciya, shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa, aka yi jawabi, aka yi musu interview, muka yadda muka ba su ƴaƴanmu, kuma suka tafi da su, kuma suke azabtar da su. Wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu, aka zo aka ba mu labari, mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya, aka kuma bata shekara 1 da rabi baya, aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi, tana kulle shi a daki, ta kulle ka, ta daure kaza tare da shi, in ta kulle shi a daki idan ta fita sai tsakar dare take dawowa. Yanzu ana under investigating dinta, tana nan a kulle.
19: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
19: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
19: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da ambasada Aisha Haruna Kabuga Kano. Ambasada Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
21: To alhamdulillahi gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau, zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata, kuma ma da mazan dai, amma dai namu ne dai yau, shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu. Kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata, ya san cewa mace ake ni. Ya gwagwarmayar rayuwarta take, ya kuma abubuwanta yake, ya duk wani irin ƙuduri ta ci min a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama yau ko ta taɓa samun abu na cin zarafi ne, ko kuma wulaƙanci ne, ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure, kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata, labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillahi wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
13: To masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu.
21: Gaskiya ne kam, ana da kuce mata ta fannoni da yawa, ko ga harkar siyasa, harkar karatu, harkar zamantakewa, za ka ga abubuwa ne an zo da shi, wanda za ka gani abubuwa kuma na son zuciya. Fito da abin za a yi a ci zarafinta kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan. Kuma bai kamata ba. Saboda duk irin wayannan abubuwan duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba, hadisai bai faɗe shi ba, to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba. Al'ada mai kyau da shi ake tafiya, amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara. To kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi, to gaskiya za a kawo na kasu kuma za a kawo mata kuma za su koma gaba ya. Amma a kullun so nake magabatan mu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni, me take nema, tallafi take nema, agaji take nema, ta kowanne fanni kananta wanta shi zai taimaka mata, babanta shi zai taimaka mata, sai kuma miji. Kinga wannan abu hudu idan mace tana da su wallahi ba ta da kuka, ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye, saboda an kawo ta daidai gaba, daidai yadda za ta yi mu'amalarta kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta. To idan ba a taimaka mata ba rayuwarta ta canja, ta samu rayuwa ingantacciya, an muzanta ta can an ci zarafinta, can an wulhakanta ta, can an tuda tozatar da ita, to wallahi ba za a sami ingantaccen rayuwa ba, saboda yaran da za su taso duk su ma a wahala za su taso.
2: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambassador Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar. A gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na Arfai ya gudanar akan shirin rayuwa ta? Shin kuna ganin akwai bukatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba? Menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa, Radio France International Arfai, musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To madalla gaida Zainab Ibrahim. To sai kuma nishadi.
3: To kamar yadda aka saba a kowace shekara, wasu daga cikin 'yan Afirka da suka yi fice a fannin fina-finai na samun damar kasancewa a jerin waɗanda ke sa ido ko kuma daga cikin kwamitin tantance fina-finai da ke iya lashe wannan kyauta mafi girma, kyautar nan ta zinari. A bara dai mai shirya fina-finai ɗan ƙasar Congo Diodu Hamadi ya wakilci Afirka a wannan kwamiti da ke tantance fina-finai na CAN. A wannan karo na 79 Isaac de Bonkole ne wanda aka haifa a ƙasar Cote d'Ivoire da ke zaune kuma a Faransa a wancan lokaci kafin ya ƙaura zuwa New York na ƙasar Amerika don shekaru 26. Shi ne ya samu wannan tikiti ko damar kasancewa a wannan kwamiti. Isaac a wata hira da RFI ya bayyana cewa kusan fina-finai 22 ne ke gogayya yanzu na ganin sun lashe wannan kyauta mafi daraja, kyautar zinari. Isaac de Bonkole a jiya talata ya zana wasu fina-finai da ya gani wa idanunsa kuma ya bawa irin kokarin da waɗanda suka shirya suka yi. Daga cikin waɗannan fina-finai akwai Minotaur daga Andre Zik Gustav ɗan ƙasar Rasha wanda ya bar ƙasarsa dab da 'yan lokuta bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Ya shirya wannan fim ne a Lithuania. Baya ga ɗan ƙasar Rasha akwai ɗan ƙasar Romania Christian Munge, a cewar Isaac de Bonkole ya gabatar da wani fim da a yaren 'yan ƙasar Norway aka sani da Forge. Fim ne wanda ke nuna irin ta yadda ake fuskantar saɓani sabili dalilai ko aƙida tsakanin iyalai. Baya ga haka Isaac ya kalli wasu daga cikin fina-finai da yanzu haka yake ganin cewa an samu ci gaba a fannin da ya shafi shirya fina-finai a kasashen duniya ba tare da ya manta da yaba wa yadda 'yan Afirka ko rawar da Afirka ke takawa a wannan sashe ba. Da yammacin jiya talata a wannan biki na CAN na nuna fina-finai, hankula sun karkata ne zuwa ga kudancin Turai inda mahalarta suka gani wa idanunsu wani fim na Pedro Almodovar. Wannan shine film dinsa na 7 wanda kuma ake kirtan zai iya lashe wannan kyauta mafi daraja, kyautar zinari, duk da cewa akwai wasu fina-finan da ke tafe. To baya ga birnin na CAN, ɗaya daga cikin labarai yanzu haka da ke ci gaba da yawo a shafukan sada zumunta shine na labarin margayiya Shika Rimiti wacce ta rasu yau da shekaru 20. Ne ranar 15 ga watan Mayu shekarar 2006 kuma ya zuwa wannan lokaci, wannan mawaƙiya da ta yi fice a yankunan Larabawa na ci gaba ko waƙoƙinta na ci gaba da samun karɓuwa a sassa daban-daban da dama daga cikin direbobi ko wuraren shan shayi na ƙasashen Larabawa da ma wasu ƙasashen na Turai. Margayiya Shika Rimiti ta taka muhimmiyar rawa. Tara Sine bayan bugun zuciya tana mai shekaru 83 kwanaki biyu bayan da ta halarci wani babban biki da aka yi a babban wurin nan na Zenith wanda ya hada manyan mawaka na yankin Larabawa ganin yabo da girmamawa. Yanzu haka shekaru 20 bayan rasuwar wannan mata zaka ji kowani daga cikin waɗanda aka hira da su na yabawa da kuma yin alfahari da yadda wannan mata ke rera waka. Tana da murya, tana da hazaka da kuma kwarewa.
0: Madalla gaida Abdullahi Isa. Sai kuma shirinmu na ra'ayoyin kuma sauraro.
19: Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro. Da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau maudu'in da muka wallafa a shafinmu na Facebook shine bayan share kusan shekara guda ana takaddama tsakanin gwamnatin Niger da kamfanin mai na CNPCN na kasar China. Bangarorin biyu dai sun cimma yarjejeniya da ke baiwa Niger damar karin jari da kuma fada a ji a harkar man fetur. Karkashin wannan yarjejeniya, China za ta karbi dalar Amurka 15 ne a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangar mai daga Niger zuwa gabar ruwan Kwatano a maimakon dala 27, yayin da za a baiwa 'yan kasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 a maimakon 18 na hada-hadar kamfanin. Don haka za mu fara da sakon da Sani Muhammad daga Karmo a Abuja, Najeriya ya aiko mana a shafinmu na Facebook inda yace salam RFI Hausa. To a gaskiya hakan yayi daidai ita ma Niger ta fito a dama da ita a bangaren man fetur. Dama haka muke so kasashenmu na Afirka su ci gaba da farfadowa daga dogon suman da suka yi. A ƙarshe dai Allah ya ƙara taimaka mana. RFI a tashi lafiya. Umar Ari Abadam sakon sa yace hakika mun yi farin ciki da jin labarin na sake kulle yarjejeniyar kasuwancin man fetur tsakanin Jamhuriyar Niger da China. Sanusi Madattai da magaran kuwa cewa yake salam RFI Hausa. Hakika idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka tsara, to da izinin Allah al'ummar Jamhuriyar Niger za su dara har kunne. Wannan ne ma yasa nake fatan hukumominmu na Niger su tsayuwar daka dan ganin wannan yarjejeniya bata tsaya iya takarda ko fatar baki kadai ba. Ma'ana dai kar da a yi sakacin da kasar China ce kadai za ta amfana domin kada a yi mana tale ko ta koma. RFI ku tashi lafiya. Yusuf Sani daga jihar Gwamban Najeriya sakon sa cewa yake cimma yarjejeniyar da ke baiwa Niger daman karin jari da kuma fada a ji. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Yunusa Tanko ba ni in baka yace ma da la kamfanin mai na China cimma wannan yarjejeniya da shi abu ne mai kyau. Muna fatan wannan yarjejeniya za ta dore. Allah kuma ya sa al'ummar Niger su amfana da ita. Mustafa Ashir sakon sa kuwa cewa yake Allah ya sa arzikin kasar su ya amfane su. Sabi Umar mai raga kaka yace masha Allahu hakan yayi daidai saboda wannan babban ci gaba ne ga al'ummar Niger. Mai sauraro kada dai a sha'afa. Shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Kuma maudu'in da muke tattaunawa akai shine bayan share kusan shekara guda ana takaddama tsakanin gwamnatin Niger da kamfanin mai na CNPCN na kasar China. Bangarorin biyu dai sun cimma yarjejeniyar da ke baiwa Niger damar karin jari da kuma fada a ji a harkar man fetur. Don haka za mu dora ne da sakon Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Lawali dan Silva Sokoto da Fatima Sharifiya da suka ce muna yi wa 'yan kasar Niger fatan alkhairi da fatan Allah ya sa wannan yarjejeniya tsakanin kasar su da kasar China ta zame musu alkhairi. Musa Mahangi daga Katsina yace RFI Hausa tabbas hakan abun farin ciki ne matuƙa. Fatan mu Allah ya tabbatar da dorewar wannan yarjejeniya. Dija Amadu tace godiya ga shugabanninmu a Jamhuriyar Niger domin wannan babban aiki ne suka dauko kuma hakan shakka babu zai taimaki al'ummar Niger. RFI ku tashi lafiya. Salisu da magaram yace tabbas wannan ba karamar nasara bace da kasar mu Niger ta samu. Allah dai ya sanya albarka a ciki. Inda sakon ya haya danno Azare da macu direban keke da lamara mai alabo kasuwar Azare da Ustaz Babale Kashuri da Ibrahim gidan wanzamai tare da ofisa Rabiu Ahmad da suka ce salam RFI Hausa. Fatan mu dai gwamnatin Niger da wannan kamfani za su mutunta wannan yarjejeniya.
4: To bari mu karkare da sakon Yunusa Tanko Bani in baka da yace yarjejeniyar nan dai abu ne mai kyau tsakanin mahukuntan Niger da kamfanin nan na kasar China. Muna addu'ar Allah ya kara farfado da tattalin arzikin kasashen mu na Afirka baki daya. RFI ku tashi lafiya. To madalla mai sauraro duka da wannan muka kawo karshen shirin. A madadin kafatanin abokan aiki da ku masu sauraro, Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Mu shakata da wannan.

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da fadar shugabancin Najeriya ta jaddada bukatar a bar mambobin jam'iyyar APC su zaɓi ɗan takarar da suke so, masana na ganin cewa shugaba Tinubu ne ummul a ba'isin rikicin da ke faruwa a jam'iyyar. Matsalar jin kai, wato matsalar jin kinin baki haure da ke ƙara ta'azzara Afirka ta Kudu, ta tilastawa mata da ƙananan yara neman mafaka a ofishoshin 'yan sandan ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rufe mashigin Hormuz zai haifar da mummunan matsalar ƙarancin abinci a duniya. Yau Arafai Hausa ke cika shekaru 19 da kafuwa. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sashin Hausa na Radio France International na cika shekaru 19 da kafuwa a yau. A tsawon shekarun nan sashin ya kasance ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai da masu sauraro da dama ke bibiya Afirka da ma duniya baki ɗaya. Kuma kan bikin wannan rana ne Michael Kudusin ya haɗa mana rahoto.
1: Tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni, RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya. Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashin Hausa na Radio France International.
2: Babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki.
1: Wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar.
3: Sunana Muhammad Dayin dan adam daga nan number 28 Okoba Balewan Sarayyar Najeriya. A fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse, baka fito ba sai da ka shirya.
4: Assalamu alaikum RFI. Sunana Sani Alhaji Mamman daga nan Zandar da Magaram. RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su, alhamdulillah.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdulrazak, kana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne.
1: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kare kusantar tashar da masu sauraro, musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo.
2: Daga radio yanzu abin ya faɗaɗa zuwa kafofin sada zumunta da yawa. A takaice ne babu abin da zamu ce sai godiya ga Ubangiji.
1: Yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19, masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana.
0: An gaishe da Michael Kudusin yayin da yau ake gudanar da zaben fitar da gwani na gwamnoni da jam'iyyar APC ta shirya a wasu jihohin Najeriya. Fadar shugabancin kasar ta jaddada cewa ya kamata a bar mambobin jam'iyyar su zaɓi gwanin da suke so ta hanyar gaskiya. Yanzu haka dai idanuwan 'yan Najeriya sun karkata ga jihohi irin su Gombe, Kano, Adamawa da Lagos domin ganin yadda wannan fafatawa za ta karkare. Koyaya masana siyasa ke kallon janyewar wasu 'yan takara, wato Farfesa Kamilu Sani Fage masanin siyasa ne daga Najeriya ga abin da yake cewa.
6: Na farko dai ba a gina shi kan tsarin demokaradiyya ba, wanda za a ba wa 'yan jam'iyya su fito su zaɓi wa'anda suka ga za su sun dace su tsaya wa jam'iyyar su wannan takara. Sannan na biyu kuma da aka ce za a yi tsarin maslaha, to wannan kuma shi ma ba demokaradiyya ba ne, kuma musamman da ya kasance cewa wa'anda za su yi sulhu sun fito suna goyon bayan wasu 'yan takara. To duk inda ku aka rasa demokaradiyya kuma aka rasa adalci wajen fitar da 'yan takara, wannan zai kai ga ƙorafe-ƙorafe da ma rigingimu. Faɗar da shi shugaban ƙasa ya yi kawai ina ga ya faɗa ne domin siyasa, domin shi kansa ai abin da yake nan aka ɗauke shi, ba wanda aka bar ya yi takara. Da haka wannan shi ya ba wa gwamnoni damar su masu aiwata irin abin da shi shugaban ƙasa ya yi.
0: Farfesa Kamilu Sani Fage masanin siyasa daga Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriyar inda hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta sake gagarumin kamu na ƙwayoyin da darajar su ta kai naira biliyan 480 tare da kama 'yan asalin ƙasar Mexico. Hawa Halliru Gwangwazo ta haɗa mana rahoto.
7: Cikin wata sanarwa da mai magana da yawun NDLEA ya fitar a Larabar nan, ta ce hukumar ta tarwatsa gungun masu safarar kwayoyi tsakanin Najeriya da Mexico. Hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyin ta ce ta gano haramtaccen kamfanin sarrafa kwayoyi mafi girma da ta taba gani a yankin Ijebu na jihar Ogun. Baya ga gano kamfanin NDLEA ta kama jagoran gungun masu safarar kwayoyin da wasu kwararru a fannin yan asalin Mexico, sai kuma wasu shida yan Najeriya da ke taimaka musu wajen gudanar da ayyuka. A cewar shugaban hukumar Brigadier General Buba Marwa mai ritaya, sun samu wannan gagarumar nasara ce bayan shafi tsawon watanni suna bibiya tare da samun bayanan sirri, inda suka kaddamar da gagarumin samami a jihohin Lagos da kuma Ogun. Wannan na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan nasarar da NDLEA ta samu haɗin gwiwa da hukumomin kasashen Amurka da Faransa da Girka da kuma Switzerland na tarwatsa wasu gungun masu safarar kwayoyi na kasa da kasa.
8: To daga Najeriya sai mu je Kamaru, inda kasar ta gudanar da bikin cika shekaru 54 da zama kasa ɗaya dunkulalliya wadda ke tunawa da ƙuri'ar raba gardama da aka kada a 1972. A wannan zabe, al'ummar Kamaru suka kada ƙuri'ar soke tsarin tarayya domin komawa tsarin kasa guda ɗaya dunkulalliya. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta sanar da shirin kafa kamfanin sufuri wanda zai takaita ayyukansa a manyan biranen kasar kadai da nufin rage dimbin wahalhalun da jama'ar take fuskanta. Umar Sani ya hada mana rahoto.
9: A taron ministocin da gwamnati ta kira ranar 18 ga wannan watan, aka amince da kirkirar kamfanin da aka baiwa sunan Sonitu. Muhammadu Gama Ciyan Sambu na kungiyar masu motocin haya ta Utan ya ce matakin ya zo kan gaba.
10: Akwai wa'ansu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani shidali ne, ko dare ko da darara samun taksi shidali ne. Yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage, kenan zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane kuma bunƙasa a cikin ƙasa yake gaba ɗaya.
9: Don cimma wannan burin, gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP. Ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Nijar, Alhaji Dauda Tankama dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a Jamhuriyar Nijar ya yi tsokaci a kai.
11: Kasa abu ne wanda an yi su Nijar, mai har yanzu dai da kingin zo mu kaba tunda abin akwai tsada. Amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata, to kaga abin zai samu sauki, tunda dama in kai kana da ni ina da, dole a samu rangwame tunda kowa yana son ya dauka. Tun zakuwar su talaka ne ake son a rangwamta ma. Tun zakuwar su talaka ne ake son ya samu sauki.
9: Ta ce shirin ya kunshi shigo da motoci kira bus-bus da kayan gyaransu da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata. Umar Sani, Lagos, RFE.
8: To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Zanga-zangar adawa da bakin haure da ke kara ta'azzara a Afirka ta Kudu ta tilastawa dumbin yan kasashen waje waɗanda suka kunshi mata da kananan yara barin gidajensu domin neman mafaka da tsaro a sansanonin yan gudun hijira da ofisoshin yan sanda a Daban. Wannan tashin hankali ya samu asali ne sakamakon jerin zanga-zangar da kungiyar March and March ke jagoranta a birane da dama kamar Daban, Johannesburg da Pretoria. Hukumar bunƙasa harkokin noma da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta yi gargaɗin cewa rufe mashigin Hormuz zai haifar da mummunar matsalar ƙaranci da tashin gorin zabi na kayayyakin abinci a sassan duniya. Nasir Sani na ɗauke da rahoto a kai.
12: Hukumar samar da abinci da bunƙasa harkokin noma ta duniya FAO ta yi la'akari da tasirin mashigin Hormuz ɗin ne da ya kasance hanya ta biyar wajen zirga-zirgar jiragen dakon mai da sauran kayayyaki a duniya kafin kasashen Amurka da Isra'ila su yi mata rubdugu. Sannan kashi uku na takin noma da ake samarwa a duniya na bi ta wannan mashigin ne kafin ya kai ga kasashen da ke bukata. Hakanan hukumar ta kara yin gargaɗin cewa manoma za su iya fuskantar kamfar taki a wannan kakar noma da ke karatowa. Kana hukumar ta nuna bukatar samar da ƙarin kafofin kai koman hajojin da ke da matukar alfanu ga kasashe da al'ummominsu, wadda in ba a bayar da hankali ba duniya na iya shiga cikin halin kakanakayi musamman a bangaren samun abinci. Hukumar FAO mai headquarter a birnin Rome ta kara jaddada bukatar da ke akwai ta mai da hankali kan samar da hanyoyin dakon mai na doron kasa da teku da suka hada da yankin Larabawa zuwa tekun Bahar Maliya. Sannan shugaban hukumar ta FAO Maximo Torero ya ce lokaci ya yi da za a zurfafa tunani kan yadda kasashe za su dunkule su kasance tsintsiya maɗorinki guda, yadda za a ƙara jajircewa da jurewa irin wannan yanayi da aka samu kai a ciki.
8: Kwamitocin kuɗi na Majalisar Dokokin Faransa sun amince da naɗin Emmanuel Moulin, tsohon babban jami'in fadar shugabancin kasar kuma aminin Macron, a matsayin sabon gwamnan babban bankin Faransa. karfe 7:10. Lokaci ne na labarin wasanni kuma Ahmad Abba ya shigo. Coach, barka da shigowa.
13: Sannan ki da.
8: Masarin tattalin arziki kuma ga ka, coach.
13: A'a, dai dan kallo.
8: A'a, duka dai ka hada.
13: To, sannan ki da kokari.
8: Ja mu muje.
13: To, Aston Villa ta lashe kofin gasar zakarun Turai mai daraja ta biyu, wato Europa ta bana. Bayan doke Freiburg da ci 3 da nema a wasa da suka fafata da yammacin jiya Laraba.
8: Haka.
13: To, karo na farko kenan da kungiyar da ke karkashin Emery ke zuwa wasan karshe na irin wannan gasa ta Europa kenan cikin shekaru 44. Da wannan nasara, Aston Villa kai tsaye kocin ta Une Emery ya lashe manyan kofunan Turai karo na biyar kenan, wanda dama tuni masu fashin baki da sauran masu bibiyar wasanni suka bayyana shi a matsayin zakara a gasar.
8: Okay.
13: Emery yanzu shine koci na hudu da ya lashe manyan kofin gasar zakarun Turai sau biyar, kamar yadda muka bayyana, bayan fitattun masu horaswa irin su wato Giovanni Trapattoni da Carlo Ancelotti da kuma tsohon kocin Chelsea da Manchester United Jose Mourinho. To, a baya wato Unai Emery ya lashe kofunan gasar Europa guda hudu ne tare da kungiyoyin Sevilla wanda ke da uku da ta lashe tsakanin shekarar 2014 zuwa 16, sai kuma Villarreal a shekarar 2021.
8: Alle wannan babban kocin.
13: So sai kin ga ai karon farko kenan cikin shekaru 44
8: da
13: wannan tawaga ta lashe wannan kofi.
8: Bokayen koci za a ce.
13: So sai to hukumar shirye wasannin kafar Turai UEFA kuwa ta yanke hukuncin haramcin shiga dukkanin sha'anin wasanni na har abada ne ga kocin tawagar kwallon kafar mata na jamhuriyar Czech, wato Piet Vlachowski, bayan samun sa da laifin daukar hotunan bidiyo na ƴan wasansa a asirce.
8: ƴan wasansa ko na wata kungiyar?
13: Ƴan wasansa, ai shine kocin
8: tawagar da yake jagoranta.
13: Yake jagoranta na mata ba. To, tun a shekarar bara ne dai Vlachowski ya fara fuskantar tuhuma kan aika wannan danyen aiki, wanda kuma da fari a watan Mayun shekarar baran aka yanke masa hukuncin daurin talala na shekara daya, tare da haramta masa aikin horaswa jamhuriyar Czech din na tsawon shekaru 5 saboda daukar bidiyon ƴan wasansa din a dakunan su na canja kaya kuwa bayan daki laifi da ya amsa aikatawa tare da neman
8: kuma shiri da daurin talalar da aka yi anya ba hannu aka sa masa ba kuwa.
13: To, kin san an ci gaba da shari'ar kenan, yanzu mataki ne ya zo mai tsauri wanda hukumar ta dauka. Da farko ai hukumomi ne a kasar suka dauki mataki, sai yanzu ne ita Europa UEFA ta dauki nauyin wannan mataki. To, kungiyar Southampton ta sanar da daukar kara kan matakin hukumar kwallon kafar Ingila na kurata daga wasannin cike gurbin shiga gasar Premier ta baɗi da ƙarin wasu matakan ladabtarwa.
8: Muna godiya Ahmad Abba.
13: Madalla.
8: Jama'a, kamar yadda aka ji a farkon shirin yau Alhamis 21 ga watan Mayu, sashin Hausa na Radio France ke cika shekaru 19 daga fuwa bayan fara yada shirye-shiryensa da yayi a rana mai kamar ta yau cikin shekarar 2007. Kan haka, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Umar Pate, ɗaya daga cikin masana da ke bibiyar ayyukan wannan kafa a Najeriya.
14: Muna godiya da lokaci da aka ware Farfesa domin mu tattauna da mu. RFI Hausa ta cika shekaru 19 daga fuwa, kuma tun daga lokacin kafuwarta daga farko kawai yanzu kana daga cikin masu ruwa da tsaki a fannin watsa labarai da sauran batutuwa masu alaka da wannan fanni da kake bibiyar wannan kafa. Za mu so mu ji tsokacinka a kan wannan lokaci da aka kai.
15: To, alhamdulillahi, mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana, sannan kuma na wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda ke da hannu a wannan gida. Ina musu barka, particularly editanku da dai sauran shugabanni, kuma ba a ji kunya ba. Na tuna lokacin da aka fara, yadda kace shekaru 19 da suka wuce, ni abun ma ya min sauri da ni aka fara, amma ni ina waje, muna tare duk ababin da ake yi na bi. Lokacin najin community 30 ake yi a rana, har aka zo da abun yau har an zama ana awanni. Ba, alhamdulillah, dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan rediyon, suna son gidan rediyon, kuma suna yadda da abin da rediyon ke faɗa.
14: To professor, zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka, wani ɗan na ɓangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin?
15: Na tuna ba, lokacin da ake shekara biyar sai na bada wani shawara, kuma na ji daɗi da aka ɗauki shawaran. Da editan ku lokacin ya kira ni, gashi Allah ya sa in shekara biyar, na ce to ni shawarori guda biyu. Na ɗaya, inda hali a sa mata. Na biyu kuma, ƙara yawan wakilai. Kuma duka an ɗauki shawarwari. Sannan kuma ga yanzu fasahohin nan sun shigo. Dandaroli waye waye waye to su shigo, so kuma kaga wayan ababen kullun ƙara bunƙasa suke yi. To kaga kuma dole ne, kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya, kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi. Su kuma shirye-shirye su ne gidan radio. Idan shirye-shiryen ku ba ingantattu ba ne, ko kuma masu gamsarwa ga mutane, ba za su bi ku ba. Dole ne ku riƙa duba ababen da ke faruwa a sassan ƙasashenmu daban-daban, a fannonin siyasa, a fannonin tattalin arziki, nan da rashin aikin yi yanzu duk duniya inda ka je. Shekarar da ta wuce na wakilci Najeriya a wani taro da aka yi na lokacin na Vice Chancellor na University, mu kusan 98 daga ƙasashe daban-daban. Akwai abu ɗaya da ya ɓulla da aka nuna mana, da aka mana magana a kai. Aka ce nan da shekara biyar akwai ayyuka da mutane suka yi kusan miliyan 98 za su ɓace saboda zuwan intanet da irin waɗannan fasahohi da suke ɓullowa ɗinansu. Sannan kuma aka ce za a sami sabbin ayyuka kusan miliyan 120, amma duk waɗannan ayyuka suna da dangantaka da abubuwan intanet, fasahohin nan na communication, su abun AI ɗinnan. Saboda haka kaga irin rediyoyi kamar naku dole ne su ƙara buɗawa mutane kai su fahimci irin alfanu da kuma inda aka dosa na waɗannan ababen. Saboda haka ƙauyukanmu, mutanenmu, dole mu rungumi fasahohin nan, kuma mu sa dukiyarmu ciki, mu inganta makarantunmu, ba sai mun jira gwamnati ba, mu ma mu tafi da duniya. Idan ba haka ba, sai mun ɗau hannayenmu a kawunanmu wata rana. Idan aka yi haka, I am sure taimakon da za ku bayar ba sai mun irga.
8: Farfesa Umar Rafati, ɗaya daga cikin masana da ke bibiyar ayyukan Arafai Hausa a Najeriya.
1: A kwana a tashi yau 21 ga watan Mayu, shekaru 19 kenan ciro da Radio France International ya fara gabatar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa, kuma harshe na farko daga nahiyar Afirka yankin kudu da Sahara. Tabbas kun kasance tare da mu a tsawon waɗannan shekaru, saboda haka za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan kafar da kuma jin shawarwari daga gare ku domin ƙara inganta ayyukanmu. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku ko dai ta lambarmu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7066-3541, ko kuma a shafinmu na Facebook. Muna dakon ra'ayoyinku.
8: An gaishe da Michael Kudisin da wannan saƙo, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
16: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai dubi ne kan yadda 'yan Najeriya ke kokawa dangane da zargin cire musu kuɗi ba bisa ka'ida ba asusun ajiyarsu na bankuna.

0: kofin Premier Ingila karon farko bayan shekaru 22. Sannan a cikin labarin da muka wallafa, hukumar hana shahara fitocin miyagun kwayoyi ta Najeriya ta saki gagarumin kamu na miyagun kwayoyi da darajarsa ta kai ta naira biliyan 480 tare da kama yan asalin kasar Mexico. Sai kuma gwamnatin sojin Niger ta sanar da kirkiro da kamfanin sufurin jama'a na haɗin gwiwa da kasashen waje. Kana a jamhuriyar Kamaru, jami'an tsaro ne suka daura damarar yaki da masu kisan jama'a suna kwace musu babura. Ku bayyane mu a dandalin WhatsApp, wato Arafai Hausa WhatsApp channel. Sannan ku sauke manhajar Arafai Fuel Radio domin samun sai har labarai da kyawawan shirye-shirye masu nishadantarwa da ilmantarwa. Ku bibi Arafai Hausa Kumori.
1: To an gaishe da Nasiru Sani da wannan sako.
2: A kwana a tashi yau 21 ga watan Mayu shekaru 19 kenan ciro da Radio France International ya fara gabatar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa, kuma harshe na farko daga nahiyar Afirka yankin Kudu da Sahara. Tabbas kun kasance tare da mu a tsawon waɗannan shekaru, saboda haka za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan kafar da kuma jin shawarwari daga gare ku domin ƙara inganta ayyukanmu. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku ko dai ta lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7066-3541 ko kuma a shafinmu na Facebook. Muna dakon ra'ayoyinku.
1: To madalla haka yake, yanzu kuma za mu je ga wannan shiri. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya duba yadda matsalar rashin aikin yi ke ci gaba da sanya shakku ga matasan wannan zamani game da makomar karatunsu, inda da dama ke da na sanin shiga aji sakamakon rashin tabbas ga makomar rayuwa. Ga yawancin matasan Najeriya, kammala jami'a ana ɗaukar sa a matsayin farkon rayuwa mai cike da fata da buri, amma maimakon samun ayyukan yi, matasa da dama suna tsintar kansu zaune a gida rike da takardun neman aiki yayin da burin su ke makala a iyawuyansu. Kamfanoni da ma'aikatan gwamnati ba sa ɗaukar ma'aikata yadda ya kamata idan aka kwatanta da yawan ɗaliban da ke kammala karatu duk shekara a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka. Wani abin damuwar shi ne akwai iyayen da suke zaɓar wa yaransu abin da suke son karanta a makarantu, abin da ake ganin shi ma na taka rawa game da makomar gobensu idan sun kammala makaranta. Hajiya Hawwa Suleiman ita ce shugabar hukumar da ke wayar da kan iyayen yara a jihar Adamawa, ta mana ƙarin haske kan irin yadda suke mu'amala da iyayen ɗalibai.
3: Guidance and counseling na taimaka ma iyaye. Na farko, iyaye yaro ya zama ya san abin da ya kawo shi a makaranta, yana da aim, yana da irin buƙatu nan gaba ya zama abu kaza. Su iyayen albarkacin guidance and counseling a makaranta an rage rigingamun da ake samu wajen tilasta ma ƴaƴansu su ɗauki fannin da ƙwaƙwalwar ƴaƴansu ba zai iya ɗauka ba. A ce ma yaro ya je karanta sciences, kuma fannin iliminsa ba na science bane. So sai kaga yaro, to idan muka zaunar da iyaye muka yi musu bita, muka fahimtar da su, sai kaga kuma sun sauka, sun gane me ya dace su yi, sai kaga kuma ƴaƴansu sun zo sun fita-fitattu a gaban mutane, suna kuma alfahari da yaran. To irin wannan suna nan da yawa.
4: To Hajiya, shi kaman waɗannan masu ba da shawarwari da jagora ɗin an fi samunsu ne kaman a jami'o'i, misali a makarantun secondary da makamantansu ba su da buƙatan irin waɗannan ne?
3: Ai, Adamawa State ma guidance and counseling dai a ce tsayayyiyar guidance and counseling a secondary school ne ya fi, amma har primary ɗin muna da guidance and counseling. Sa'annan kuma idan aka je high institution da kake faɗa, akwai officeshin guidance and counseling din, sa'annan kuma akwai manya-manyan darussa da ake karanta a guidance and counseling.
1: Sau da yawa abubuwan da ake koyarwa a jami'o'i ba su dace da bukatun kamfanonin wannan zamani ba, musamman ta bangaren fasaha da kasuwanci. Hakan ta sanya wasu makarantun tun daga matakin secondary suke kokarin koyar da dalibai sana'o'i ta yadda koda sun gama idan aikin ne bai samu ba akalla suna da horo na musamman da suka samu na sana'o'in hannu kuma kan wannan dai muka zanta da Halima Muhammad wata malamar makaranta a jihar Adamawa ga kuma abin da take shaidawa wakilin mu Ahmad Alhassan
5: mu anan makarantun mu na gwamnati muna koya ma yara sana'o'i sosai saboda akwai darussa ma yanzu aka je ka samu maudu'in da ya shafi na sana'a sai ka koya ma yaran din zamu fara magana akan home management da kuma home economics ana yi ma yaran JSS home management ana yin shi a SS class to a wannan idan ka zo koyar da yaran din zaka samu akwai maudu'ai da dama da ya shafi na sana'o'i musamman home management din nan abu ne da ya shafi na girke-girke abinci zamu koya ma yara yadda ake yin shampoo din ana wanke kai da shi ne da kuma conditioner din shi akwai kuma sabulu da muke koya musu da kuma man shafawa na vaseline so akwai wanda mu ma a nan makarantun mu na gaba da primary din nan muna koya ma yaran mu akwai piya-piya wanda yake kashe sauraye zance to shi ma duk muna yi muna koya musu to kuma kaga wannan sana'an da yaran suke yi abu ne mai kyau wanda kuma yake da muhimmanci wanda kuma zai taimake su kaga sun samu ilimi na biyu kuma sun koyi sana'a sun huta zama idan kuma wanda bai samu bai da ra'ayi na ci gaba da makaranta ne kuma sai ya dogara da sana'an shi kawai yana yin sana'a
1: ko me ya kamata a yi domin karfafa wa matasa musamman daliban da suke jami'o'i tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Tahir Abubakar daga Jami'ar Adamawa
6: akwai abun da ya kamata tsari yadda ake koyar da ilimi a jami'a ta wajejin da suka ci gaba din nan kaga abubuwa din su canja amma Najeriya haka yanzu ana koyar da more of theory amma koyar da ilimi ba ana aika na abu nan na wanda yake practical tsarin ainihin koyar da ilimi na jami'o'in ya kamata a tsara shi ya tafi da zamani dole a hada ma yara dalibai ya kamata a sa musu irin fannoni na koyar da sana'o'i ana ce masa entrepreneurship a sa shi dukkan fanni a sa shi entrepreneurship din nan tabi da yanzu a ce mutum ya karanta a ce wani fanni kamar a ce agri ko a ce animal science nan yana fitowa da ya zama zai iya shigan kasuwa to kaga ya kamata a canja tsari din koyar da ilimin da ake a jami'a din yana da muhimmanci a canja shi wannan daya na biyun sa din kuma shi dalibi ya san abin da zai karanta yanzu akwai duk da rashin aikin da ake cewa din akwai fannonin da ake nema ba mutane yanzu fi sabilillah ka taba jin mutum ya je makaranta koyi aikin likitanci bai da aiki babu mutum ya je makaranta ya koyi ilimi da ya shafi nurse masu kiwon lafiya ya fita a ce bai da aiki to akwai fannonin da ya kamata tun farko a zaba dun zamani ya riga ya ci gaba akwai abubuwan da ake ya ci gaba din ya kawo bukatun yan adam suna canjawa for example yanzu ka je jami'a ka koyi abin da ake ce masa cyber security ko kuma ka je ka koyi computer science ko operational research duk da inda ake cewa ba aikin yi din akwai fannonin da kuma waɗanda ana neman mutane babu shi to na farko din kar kuma in mutum yana da muhimmanci mutum ya san abin da ya karanta duk yanzu kashi 90 ko 80 ko a ce fiye da 50 daga dalibai ka tambaye su me suke nema sai su ce suna neman kwali ba ilimi ba to wannan je jami'a ya samu kwali yaya zai amfani da shi a ce wajen aiki da sana'o'i da sauransu

0: Wannan yanayin dai yana jefa matasa cikin damuwa da fargabar ya gobe za ta kaya, inda wasu ke ganin kamar sun bata lokacin su a makaranta. Hakan ta sanya a yanzu matasa da dama sun fara mayar da hankali ga koyon sana'o'in hannu da ilimin na'ura mai kwakwalwa, duka dai domin dogaro da kansu maimakon abin da suka kira bata lokaci a makaranta. Zainab Mahadi da Muhammad Jibrila sun bayyana mana yadda suke ci gaba da fafutukar neman aiki bayan sun kammala jami'a.
1: Kasan da shi ke yanzu duk wanda ya yi karatu akalla dai yana sa ran ya kashe kuɗi ya yi karatu, in ya fito kuma za a zo a samu aikin yi. Aikin yi din nan kuma ka san yanzu in ka samu aiki ba wai ka samar ma kanka bane, ka samar ma iyaye, ka samar ma dangi. Kashi kowa zai zama na hankali shi akan ka yanzu zai ce to ko wani abu ya faru ko irin contribution din da ake a gida ma za a sa ran da kai yanzu kan za a fara yi tunda an karantar da kai. In ka samu aikin ma yaya bare baka samu ba. To a gaskiyan bayanin gamunan dai a hannun Ubangiji. Matsaloli kam iya matsaloli, aiki shiru ko ta ina duk inda ka ji ana applying na NGO ne, na aikin gwamnati ne, na aikin private ne, duka kai applying ka ji shiru.
2: Gwagwarmaya dai an sha gwagwarmaya kam sosai wajen yin karatu makaranta, kama daga irin yanayin ɓata kuɗi da kuma wahalan jiki duk an samu an sha wannan kam. Yanzu dai halin da ake ciki dai ana neman aiki ne na yi. Ana nema ba yanzu aka fara ba. Tun daga lokacin gama makaranta muna neman aiki amma har yanzu ba dace ba. Amma muna kan nema kuma muna kan addu'a har yanzu. Don har ko a cikin makon nan ma akwai CV da na bayar. To muna kan jiran tsammani da har yanzu.
0: Kwanaki sukan komawa watanni ba tare da samun amsa ga bukatar neman aiki da suka tura ba, inda farin cikin kammala karatu a hankali yake rikidewa zuwa takaici da damuwa. Mai sauraro, saboda rashin aikin yi bayan kammala karatu, dadadin zuciya na karuwa a boye ga matasa, kwarin gwiwa kuwa na raguwa yayin da abota ke shiga kunci. Wasu matasa ma suna fara gujewa tarukan jama'a domin tserewa daga tambayar da ke raunana zuciya, ka samu aiki kuwa? Yayin da suke kallon abokansu suna ci gaba da rayuwa cikin walwala. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: Jomalala bari mu dan shakata da abin da ke bisa na'ura kafin mu

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da fadar shugabancin Najeriya ta jaddada buƙatar a bar mambobin jam'iyyar APC su zaɓi ɗan takarar da suke so, masana na ganin cewa shugaba Tinubu ne Umul Aba'isin rikicin da ke faruwa a jam'iyyar. Rukunin farko na bakin hauren da Amurka ta kora ciki har da ɗan Najeriya ɗaya sun sauka a ƙasar Sierra Leone. Shugaba Trump na Amurka ya bawa Iran wa'adin kwanaki biyu ta amince da sharuɗan da aka gabatar mata, ko kuma ta fuskanci mummunan harin soja. Tuma da layin zukuma ga cikakkun labaran. Sashin Hausa na Radio Faransa yau ke cika shekaru 19 daga kafuwa a wannan wato tsawon shekarun nan. Sashin ya kasance daya daga cikin kafafen yaɗa labarai da masu sauraro da dama ke bibiya a Afirka da ma duniya baki daya. Kuma kan wannan batu ne Michael Kudusin ya hada mana rahoto.
2: Tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni, RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya. Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International.
3: Babu abin da za mu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki.
2: Wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar.
4: Sunana Muhammad Tayyib dan adam daga nan na Baton Rouge ko Baba Lagos tarayyar Najeriya. A fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse, baka fito ba sai da ka shirya.
5: Assalamu alaikum RFI. Sunana Sani Alhaji Mama daga nan Zandar da Magaram. RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su. Alhamdulillah.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdulrazak kana kara mana ilimi sosai, kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne.
2: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kara kusantar tashar da masu sauraro, musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo.
3: Daga radio yanzu abin ya faɗaɗa zuwa kafofin sada zumunta da yawa. A takaice dai babu abin da za mu ce sai godiya ga Ubangiji.
2: Yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19, masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana.
0: Don gaishe da Michael Kudusin. Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya ta sake gagarumin kamu na kwayoyin da darajar su ta kai naira biliyan 480 tare da kama 'yan asalin kasar Mexico. Wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan DLEA ya fitar a Laraba nan ta ce hukumar ta tarwatsa gungun masu safarar kwayoyi a Najeriya da Mexico. Hukumar ta kuma ce ta gano haramtaccen kamfanin sarrafa kwayoyi mafi girma da ta taba gani a yankin Ejibo na jihar Ogun. Yayin da yau ake gudanar da zaben fitar da gwani na gwamnoni da jam'iyyar APC ta shirya a wasu jihohin Najeriya, fadar shugabancin kasar ta jaddada cewa ya kamata a bar mambobin jam'iyya su zaɓi gwanin da suke so ta hanyar gaskiya. Yanzu haka dai idanuwan 'yan Najeriya sun karkata ga jihohi irin su Gombe, Kano, Adamawa da Lagos domin ganin yadda wannan fafatawa za ta karkare. Ko yaya masana siyasa ke kallon janyar wasu 'yan takara bisa dalilai da suka kira na rashin gaskiya da adalci? Farfesa Kamilu Sani Fage masanin siyasa ne daga Najeriya.
7: Na farko dai ba a gina shi kan tsarin demokuraɗiyya ba, wanda za a ba wa 'yan jam'iyya su fito su zaɓi wa'anda suka ga za sun dace su tsaya wa jam'iyyar su wannan takara. Sannan na biyu kuma da aka ce za a yi tsarin maslaha, to wannan kuma shi ma ba demokuraɗiyya ba ne, kuma musamman da ya kasance cewa wa'anda za su yi sulhu sun fito suna goyon bayan wasu 'yan takara. To duk inda ku aka rasa demokuraɗiyya kuma aka rasa adalci wajen fitar da 'yan takara, wannan zai kai ga ƙorafe-ƙorafe da ma rigingimu. Faɗar da shi shugaban ƙasa ya yi kawai ina ga ya faɗa ne domin siyasa, domin shi kansa ai abin da yake nan aka ɗauke shi ba wanda aka bar ya yi takara. Da haka wannan shi ya ba wa gwamnoni damar su ma su aiwata irin abin da shi shugaban ƙasa ya yi.
0: Farfesa Kamilu Sani Fage masanin siyasa daga Najeriya. To anan hukumomi a Najeriya ne suka tsaurara matakan bincike a kan iyakokin kasar domin hana shigar cutar Ebola. Hukumomin lafiya sun tabbatar da cewa babu wani mutum da aka gano ya kamu da cutar Ebola a Najeriya a halin yanzu. A Kamaru hukumomin tsaro ne suka kaddamar da wani samaman haɗin gwiwa a jihohin arewacin kasar domin kakkaɓe ayyukan gungun wasu 'yan daba masu kwacen babura da ke zama ajalin masu amfani da babura musamman 'yan kabu-kabu. Daga Garwa ga rahoton da Lurwani Shehu ya aiko mana.
8: A wani samami da jami'an tsaron haɗin gwiwa suka kira Operation Adano na basu dama don kama gungun wasu 'yan daba da suka addabi jama'a. 'Yan daban na ci gaba da kashe 'yan acaɓa da kwace babura.
9: Ana kashe mu dare da rana, baka san wanda zaka dauka ba. Da Allah gwamnati ta kawo mana dauki, muna cikin damuwa.
10: Muna cikin tsanancin tashin hankali. Acaɓa shine aikin da ya zama mafi sauki ga samari. Daga dai ka fita gida, kowa na cikin tashin hankali. Muna fita ana kashe mu ana karɓe masunan mu.
8: Na tuntubi wasu daga cikin waɗanda aka kashe wa 'yan uwa.
11: A musulunce duk abin da ya zama kadara sai mun hando biyu. Bayan da suka kashe nawa, akwai wani tsohon komandan da birgar da yake Lagdo suka kwace wayar ta suka soke ta doka. A dalilin wannan su gwamnatin sun tada tsayi.
4: Tamarin nan abin da zamu tsere da wai wanda kuma sun kai abin Allah ya kiyaye musu haƙƙi, Allah ya saka mu ya kan. Shine mai sakamako.
8: To kowane matakai hukumomi ke dauka, Kanal Henry Chinda Muzige shine shugaban gendarme na arewacin kasar.
12: Wannan sumami ne na musamman don mu tabbatar da mun kawo ƙarshen wannan matsala. A ce da ranar jama'a ba su tsira ba, haka da dare dole mu kawo ƙarshen wannan ta'addanci.
8: To koya masana tsaro irin su Usmanu Danfodio ke ganin lamarin.
13: Gaskiya matakan da suka dauka yana da kyau. Wannan kamin da ake yi a yanzu da suka tsara shi jawoyi kusan uku da yawa ana kaman su.
8: Haɗin gwiwar jami'an tsaron zai ba su daman kakkaɓe duk masu aikata laifukan. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, Irefi.
0: To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jirgin saman farko dauke da wasu bakin haure 'yan asalin yammacin Afirka da aka kora daga Amurka karkashin dokar hana shige da fice da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu ya sauka a Saliyo jiya Laraba. Abdullahi Isa na dauke da karin bayani akai.
14: Bakin haure da dama ne yanzu haka ke kan layi na ganin an soke yarsu zuwa wasu kasashe da Amurka ta cin mai rijejeniya da su. A Saliyo a jiya Laraba ne ayari na farko daga cikin waɗanda aka kama jirgin sa ya sauka a wannan kasa. Saliyo a hukumance ta karbi bakin haure 25 'yan asalin kasashen yammacin Afirka. Sanarwar da ministan harkokin waje na Saliyo Timothy Musa Kaba ya shaida mani ma labarai. Da sauka waɗannan bakin haure a filin tashi da sauka jirage na Saliyo, an hango 'yan sanda, likitoci, jami'an gwamnati da mambobin kungiyar kasa da kasa da ke kula da bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya da suka tabbatar da isowar waɗannan mutane tare da basu kulawa da ta dace kamar yadda dokokin kasa da kasa suka yi tanadi. A wasu alƙalma da ake da su, Amurka za ta dawo da kusan bakin haure 300 'yan asalin yammacin Afirka. Yanzu haka Amurka ta riga ta tantance kasashe da za ta ci sakiyar su. A hukumance ministan harkokin wajen Saliyo Timothy Musa Kaba ya shaida manema labarai cewa kasar za ta basu a hukumance kwanaki 90, bayan haka suna da zaɓi na komawa kasarsu ta asali.
0: Hukumomi a kasar Tunisia sun janye haramcin da suka sanya wa rassan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Avocat Sans Frontiers. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sanar da cewa tattaunawar zaman lafiya da Iran ta kai matakin ƙarshe, inda ya ba wa ƙasar wa'adin kwanaki 2-3 kacal domin ta amince da yarjejeniyar ko kuma ta fuskanci mummunan harin soja. Wannan sanarwa ta zo ne bayan matakin da Trump ya ɗauka na dakatar da wani babban harin bom da Amurka ta shirya kai wa Iran. Shugaban da ya janye harin ne bayan bukata da shawara daga shugabannin kasashen Larabawa da ya ce na yankin Gulf waɗanda ke ganin akwai alamun samun maslaha. Trump ya jaddada cewa lokaci yana kure wa Iran, yana mai barazanar cewa harin gaba da zai kai mata zai zama mafi muni idan har ba a cimma yarjejeniyar ba kafin ƙarshen mako. Tuwanin shugaba Vladimir Putin na Rasha da takwaransa na China Xi Jinping sun bayyana cewa dangantakar kasashen su ta kai matsayi mafi ɗaukaka a tarihi. Kwanaki kaɗan bayan kammala ziyarar shugaban Amurka Donald Trump a birnin Beijing, shugabannin dai sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa mai shafuka 47 da ke yin tir da dabarun diplomasiyyar Amurka. Wannan ganawa ta zo ne daidai lokacin da China ke kokarin daidaita alaka da Amurka bayan ziyarar shugaba Donald Trump. To sai dai kuma kalaman da Xi Jinping da Putin suka yi sun nuna cewa alaƙar China da Rasha tana da tushe mai ƙarfi na musamman ta yadda ziyarar shugaban na Amurka ba za ta iya girgiza ta ba. Masana dai na kallon matakin a matsayin nuna ƙarfin faɗa a ji na ƙasar China a fagen diplomasiyyar duniya. Adalla labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni. Alkali Ahmad Abba ya shigo, barka da shigowa.
15: To yanzu kuma alkali kike ko?
0: To ai kai ne mai jin ragamar bangaren wasannin.
15: To sannan ki da kokari.
0: Muna jin ka.
15: To Aston Villa ta lashe kofin gasar zakarun Turai mai daraja ta biyu, wato Europa ta bana, bayan doke Freiburg da ci 3-0 a wasa da suka fafata na karshe kenan yammacin jiya Laraba. Karo na farko kenan da kungiyar da ke karkashin Emery ke lashe wannan gasa cikin shekaru 44 da wannan nasara ta Aston Villa kai tsaye ko cinta ne Emery ya lashe manyan kofunan Turai karo na 5 kenan, wanda dama tuni masu fashin baki da sauran masu bibiyar wasanni suka bayyana shi a matsayin
0: ya yi musu kokari ko a saman teburin Premier ma ya kokarta musu musamman akai la'akari da yadda yazo tarar da kungiyar.
15: To Emery yanzu shine dai coach na 4 da ya lashe manyan kofin gasar zakarun Turai har sau 5 bayan fitattu masu horaswa irin su Giovanni Trapattoni da Carlo Ancelotti da kuma tsohon kocin Chelsea da Manchester United wato Jose Mourinho.
0: Boka kenan.
15: A baya wato Emery ya lashe kofunan gasar Europa guda 4 ne tare da kungiyoyin Sevilla mai guda 3 da kuma Villarreal da ita ma ta lashe a shekarar 2021. To hukumar shirye wasannin kwallon kafar Turai din ta yanke hukuncin haramcin shiga dukkanin sha'anin wasanni na har abada kocin tawagar kwallon kafar mata na Jamhuriyar Czech wato PETS Vlashovski.
0: Wannan wani hukunci ne mai kama da daurin rai da rai da aka yi masa.
15: Eh to an hana shi dai harkokin ne dai. To bayan samun sa dai fin daukar hotunan bidiyo na ƴan wasansa a sirce. Tun a shekarar bara ne dai wato kocin ya fara fuskantar tuhuma kan wannan danyen aiki wanda kuma a farin wato mayun shekarar bara aka yanke masa hukuncin daurin talala na shekara guda tare da haramta masa aikin horaswa a Jamhuriyar Czech na tsawon shekaru 5 saboda daukar bidiyon ƴan wasansa a dakunan su na canja kaya ko a bayan daki.
0: Gaskiya dole UEFA ta Allah wadai da wannan
15: laifin da ya amsa aikatawa tare da neman afuwa wancan lokaci.
0: To ana Allah wadai da wannan aiki nasa.
15: To mat haka ne. To kungiyar Southampton kuwa ta sanar da daukar kara ne, tace bata yadda da hukunci da hukumar kwallon kafar Ingila ta yi ba na korarta daga wasannin cike wato gurbin shiga gasar Premier ta baɗi a dauko wasu ƙarin matakan ladabtarwa. A ranar Talata ce hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila ta dakatar da kungiyar Southampton din daga shiga gasar neman gurbin zuwa gasar Premier League tare da ɗebewa kungiyar maki 4 a sabuwar gasar Championship da za ta fara a kaka mai zuwa sakamakon samun kungiyar da laifin leken asiri a sansanin daukar horo da ya shafi kula.
0: Wato shi wancan yana daukar hoton ƴan wasan sannan kuma su suna leken asiri.
15: Wannan kuma dabaru suke dauka. To shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya karbi bakuncin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles wato Victor Osimhen da abokan wasansa na Galatasaray karkice na yason kai bance Galatasaray kai sai ba a wata liyafar cin abincin dare sakamakon nasarar da suka samu na lashe gasar.
0: Osimhen ya samu karbuwa sosai
15: a Turkiya sosai. To Galatasaray ta sake lashe gasar kakar bana karo na 26 kenan jumulla bayan ta kare da tazarar maki 3 a gaban abokiyar hamayyar ta Fenerbahce. Osimhen ya taka muhimmin rawa wajen lashe gasar inda ya zura kullaye 15 a gasar sannan ya taimaka aka ci 5 a wasanni 22 da doka.
0: To Ahmad Abba Hassan Alhassan Sulaja yana ta daga maka hannu.
15: To madalla.
16: Sashen Hausa na RFI ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 19.22 a wasu kasashen Francophone kuma ana kama mu a zangon FM. Ku ziyarci babban shafinmu a rfi.fr/he domin karanta labaran da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko labaran da suka gabata. A yau RFI ke cika shekaru 19 da kafuwa. Ana iya bibiyar shafinmu domin kallon bidiyon da muka wallafa kan yadda ma'aikatan RFI Hausa ke gudanar da aikace-aikacen su. Har ila yau akwai bidiyon tattaunawa da muka yi da mahaifiyar kananan yaran nan guda 4 da wani malamin makaranta ya yi musu fyaɗe a jihar Kano, Nigeria. Muna ɗauke da bidiyon yadda magoya bayan Arsenal ke murnar lashe kofin Premier Ingila karon farko bayan shekaru 22. Sannan a cikin labarun da muka wallafa, hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta saki gagarumin kamu na miyagun ƙwayoyi da darajarsa ta kai ta naira biliyan 480 tare da kama yan asalin kasar Mexico. Sai kuma gwamnatin sojin Niger ta sanar da kirkiro da kamfanin sufurin jama'a na hadin gwiwa da kasashen waje. Kana a jamhuriyar Kamaru jami'an tsaro ne suka daura damarar yaki da masu kisan jama'a suna kwace musu babura. Ku bayyane mu a dandalin WhatsApp wato Arafai Hausa WhatsApp channel. Sannan ku sauke manhajar Arafai Field Radio domin samun sai har labarai da kyawawan shirye-shirye masu nishadantarwa da ilmantarwa. Ku bibi Arafai Hausa Kumori.
0: To an gaishe da Nasir Sani da wannan sako.
2: A kwana a tashi yau 21 ga watan Mayu shekaru 19 kenan ciro da Radio France International ya fara gabatar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa kuma harshe na farko daga nahiyar Afrika yankin Kudu da Sahara. Tabbas kun kasance tare da mu a tsawon waɗannan shekaru, saboda haka za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan kafar da kuma jin shawarwari daga gare ku domin ƙara inganta ayyukanmu. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku ko dai ta lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7566-3541 ko kuma a shafinmu na Facebook. Muna dakon ra'ayoyinku.
0: To madalla haka yake, yanzu kuma za mu je ga wannan shiri. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya duba yadda matsalar rashin aikin yi ke ci gaba da sanya shakku ga matasan wannan zamani game da makomar karatunsu, inda da dama ke da na sanin shiga aji sakamakon rashin tabbas ga makomar rayuwa. Ga yawancin matasan Najeriya, kammala jami'a ana daukar sa a matsayin farkon rayuwa mai cike da fata da buri, amma maimakon samun ayyukan yi matasa da dama suna tsintar kansu zaune a gida rike da takardun neman aiki yayin da burin su ke makala iya wuyansu. Kamfanoni da ma'aikatan gwamnati ba sa daukar ma'aikata yadda ya kamata idan aka kwatanta da yawan daliban da ke kammala karatu duk shekara a wannan kasa da ke yammacin Afirka. Wani abin damuwar shine akwai iyayen da suke zabar wa yaran su abin da suke son karanta a makarantu, abin da ake ganin shi ma na taka rawa game da makomar goben su idan sun kammala makaranta. Hajiya Hawwa Suleiman ita ce shugabar hukumar da ke wayar da kan iyayen yara a jihar Adamawa. Ta mana ƙarin haske kan irin yadda suke mu'amala da iyayen ɗalibai.
17: Guidance and counseling na taimaka ma iyaye. Na farko, iyaye yaro ya zama ya san abin da ya kawo shi a makaranta, yana da aim, yana da irin bukatu nan gaba ya zama abu kaza. Su iyayen albarkacin guidance and counseling a makaranta an rage rigingamun da ake samu wajen tilasta ma ƴaƴansu su dauki fannin da kokolwan ƴaƴansu ba zai iya dauka ba. A ce ma yaro ya je karanta sciences kuma fannin ilimin sa ba na science bane. So sai kaga yaro, to idan muka zaunar da iyaye muka yi musu bita muka fahimtar da su, sai kaga kuma sun sauka sun gane me ya dace su yi, sai kaga kuma ƴaƴansu sun zo sun fita fitattu a gaban mutane suna kuma alfahari da yaran. To irin wannan suna nan da yawa.
18: To Ajiya, shi kaman waɗannan masu bada shawarwari da jagora din an fi samun su ne kaman a jami'o'i, misali a makarantun secondary da makamantan su ba su da bukatan irin waɗannan ne?
17: Ai, Adamawa State ma guidance and counseling dai a ce tsayayyiyar guidance and counseling a secondary school ne ya fi, amma har primary din muna da guidance and counseling. Sa'annan kuma idan aka je high institution da kake faɗa, akwai officeshin guidance and counseling din, sa'annan kuma akwai manya-manyan darussa da ake karanta a guidance and counseling.
0: Sau da yawa abubuwan da ake koyarwa a jami'o'i ba su dace da bukatun kamfanonin wannan zamani ba, musamman ta bangaren fasaha da kasuwanci. Hakan ta sanya wasu makarantun tun daga matakin secondary suke kokarin koyar da dalibai sana'o'i ta yadda koda sun gama idan aikin yi bai samu ba, akalla suna da horo na musamman da suka samu na sana'o'in hannu. kuma kan wannan da ya maka zanta da Halima Muhammad wata malamar makaranta a jihar Adamawa ga kuma abin da take shaidawa wakilin mu Ahmad Al-Hassan
19: mu anan makarantun mu na nan gwamnati muna koya ma yara sana'o'i sosai saboda akwai darussa ma da zaka je ka samu maudu'in da ya shafi na sana'a sai ka koya ma yaran din zamu fara magana akan home management da kuma home economics home economics ana yi ma yaran JSS home management ana yin shi a SS class to a wannan idan ka zo koyar da yaran din zaka samu akwai maudu'ai da dama da ya shafi na sana'o'i musamman home management din nan abu ne da ya shafi na girke-girke abinci zamu koya ma yara yadda ake yin shampoo din ana wanke kai da shi ne da kuma conditioner din shi akwai kuma sabulu da muke koya musu da kuma man shafawa na vaseline so akwai wanda mu ma a nan makarantun mu na gaba da primary din muna koya ma yaran mu akwai piya-piya wanda yake kashe sauraye zance to shi ma duk muna yi muna koya musu to kuma kaga wannan sana'an da yaran suke yi abu ne mai kyau wanda kuma yake da muhimmanci wanda kuma zai taimake su kaga sun samu ilimi na biyu kuma sun koyi sana'a sun huta zama idan kuma wanda bai samu bai da ra'ayi na ci gaba da makaranta ne kuma sai ya dogara ga sana'ar shi kawai yana yin sana'a
0: ko me ya kamata a yi domin karfafawa matasa musamman daliban da suke jami'o'i tambayar kenan da muka yi wa Professor Tahir Abubakar daga Jami'ar Adamawa
20: akwai abun da ya kamata tsari yadda ake koyar da ilimi a jami'a ta wajejin da suka ci gaba din nan kaga abubuwa din su canja amma Najeriya haka yanzu ana koyar da more of theory amma koyar da ilimi ba ana aika na abu nan na wanda yake practical tsarin ainihin koyar da ilimi na jami'o'in ya kamata a tsara shi ya tafi da zamani dole a hada ma yara dalibai ya kamata a sa musu irin fannoni na koyar da sana'o'i ana ce masa entrepreneurship a sa shi dukkan fanni a sa shi entrepreneurship din nan tabi da yanzu a ce mutum ya karanta a ce fanni kamar a ce agri ko a ce animal science nan yana fitowa da ya zama zai iya shigan kasuwa to kaga ya kamata a canja tsari din koyar da ilimin da ake a jami'a din yana da muhimmanci a canja shi wannan daya na biyun sa din kuma shi dalibi yasan abin da zai karanta yanzu akwai duk da rashin aikin da ake cewa din akwai fannonin da ake nema ba mutane yanzu fi sabilillah ka taba jin mutum ya je makaranta koyi aikin likitanci bai da aiki babu mutum ya je makaranta ya koyi ilimi da ya shafi nurse masu kiwon lafiya ya fita a ce bai da aiki to akwai fannonin da ya kamata tun farko a zaba dun zamanin ya riga ya ci gaba akwai abubuwan da ake ci gaba din ya kawo bukatun yan adam suna canjawa for example yanzu ka je jami'a ka koyi abin da ake ce masa cyber security ko kuma ka je ka koyi computer science ko operational research duk da inda ake cewa ba aikin yi din akwai fannonin da kuma wadanda ana neman mutane babu shi to na farko din kar kuma in mutum yana da muhimmanci mutum ya san abin da ya karanta duk yanzu kashi 90 ko 80 ko a ce fiye da 50 daga dalibai katan me suke nema sai suke suna neman kwali ba ilimi ba to wannan je jami'a ya samu kwali yaya zai amfani da shi a ce wajen aiki da sana'o'i da sauransu

0: wannan yanayin dai yana jefa matasa cikin damuwa da fargabar ya gobe za ta kaya, inda wasu ke ganin kamar sun bata lokacin su a makaranta. Hakan ta sanya a yanzu matasa da dama sun fara mayar da hankali ga koyon sana'o'in hannu da ilimin na'ura mai kwakwalwa, duka dai domin dogaro da kansu maimakon abin da suka kira bata lokaci a makaranta. Zainab Mahadi da Muhammad Jibrila sun bayyana mana yadda suke ci gaba da fafutukar neman aiki bayan sun kammala jami'a.
1: Ka san da shi yanzu duk wanda yayi karatu akalla dai yana sa ran ka kashe kuɗi yayi karatu, in ya fito kuma za a zo a samu aikin yi. Aikin yi din nan kuma ka san yanzu in ka samu aiki ba wai ka samar ma kanka bane, ka samar ma iyaye, ka samar ma dangi. Kashi kowa zai zama na hankali shi akan ka, yanzu zai ce to ko wani abu ya faru ko irin contribution din da ake a gida ma za a sa ran da kai yanzu kan za a fara yi tunda an karantar da kai. In ka samu aikin ma yaya bare baka samu ba. To a gaskiyan bayanin gamunan dai a hannu Ubangiji. Matsaloli kam iya matsaloli, aiki shiru ko ta ina, duk inda ka ji ana applying na NGO ne, na aikin gwamnati ne, na aikin private ne, duka kai applying ka ji shiru.
2: Gwagwarmaya dai an sha gwagwarmaya kam sosai wajen yin karatu makaranta, kama daga irin yanayin ɓata kuɗi da kuma wahalan jiki, duk an samu an sha wannan kam. Yanzu dai halin da ake ciki dai ana neman aiki ne na yi, ana nema ba yanzu aka fara ba. Tun daga lokacin gama makaranta muna neman aiki amma har yanzu ba dace ba, amma muna kan nema kuma muna kan addu'a har yanzu, don har ko a cikin makon nan ma akwai CV da na bayar, to muna kan jiran tsammani dai har yanzu.
0: Kwanaki sukan komawa watanni ba tare da samun amsa ga bukatar neman aiki da suka tura ba, inda farin cikin kammala karatu a hankali yake rikidewa zuwa takaici da damuwa. Mai sauraro, saboda rashin aikin yi bayan kammala karatu, dadadin zuciya na karuwa a buye ga matasa, kwarin gwiwa kuwa na raguwa yayin da abota ke shiga kunci. Wasu matasa ma suna fara gujewa tarukan jama'a domin tserewa daga tambayar da ke raunana zuciya, ka samu aiki kuwa? Yayin da suke kallon abokansu suna ci gaba da rayuwa cikin walwala. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: Jomar Allah, bari mu dan shakata da abin da ke bisa na'ura kafin mu

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da fadar shugabancin Najeriya ta jaddada buƙatar a bar mambobin jam'iyyar APC su zaɓi ɗan takarar da suke so, masana na ganin cewa shugaba Tinubu ne umul a ba'isin rikicin da ke faruwa a jam'iyyar. Rukunin farko na baƙin hauren da Amurka ta kora ciki har da ɗan Najeriya ɗaya sun sauka a ƙasar Sierra Leone. Shugaba Trump na Amurka ya bawa Iran wa'adin kwanaki biyu ta amince da sharuɗan da aka gabatar mata ko kuma ta fuskanci mummunan harin soja. Kuma da layin yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sashin Hausa na Radio Faransa yau ke cika shekaru 19 daga kuwa a wannan wato tsawon shekarun nan sashin ya kasance daya daga cikin kafafen yaɗa labarai da masu sauraro da dama ke bibiya a Afirka da ma duniya baki daya. Kuma kan wannan batu ne Michael Kudusin ya hada mana rahoto.
2: Tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni, RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya. Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashin Hausa na Radio France International.
3: Babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki.
2: Wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar.
4: Sunana Muhammad Ayub dan adam daga nan na ba 28 Okoba ba Lagos tarayyar Najeriya. Ka fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse, baka fito ba sai da ka shirya.
5: Assalamu alaikum RFI. Sunana Sani Alhaji Mama daga nan Zandar da Magaram. RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su. Alhamdulillah.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Sunana Abdurrazzaq kana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne.
2: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kare kusantar tashar da masu sauraro musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo.
3: Daga radio yanzu abin ya faɗaɗa zuwa kafofin sada zumunta da yawa. A takaice ne babu abin da za mu ce sai godiya ga Ubangiji.
2: Yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19, masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana.
0: Don gaishe da Michael Kudusin. Hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta Najeriya ta sake gagarumin kamu na kwayoyin da darajar su ta kai naira biliyan 480 tare da kama 'yan asalin kasar Mexico. Wata sanarwa da mai magana da yawun NDLEA ya fitar a Laraba nan ta ce hukumar ta tarwatsa gungun masu safarar kwayoyi a Najeriya da Mexico. Hukumar ta kuma ce ta gano haramtaccen kamfanin sarrafa kwayoyi mafi girma da ta taba gani a yankin Ejibu na jihar Ogun. Yayin da yau ake gudanar da zaben fitar da gwani na gwamnoni da jam'iyyar APC ta shirya a wasu jihohin Najeriya, fadar shugabancin kasar ta jaddada cewa ya kamata a bar mambobin jam'iyya su zaɓi gwanin da suke so ta hanyar gaskiya. Yanzu haka dai idanuwan 'yan Najeriya sun karkata ga jihohi irin su Gombe, Kano, Adamawa da Lagos domin ganin yadda wannan fafatawa za ta karkare. Ko yaya masana siyasa ke kallon janyar wasu 'yan takara bisa dalilai da suka kira na rashin gaskiya da adalci? Farfesa Kamilu Sanufage masanin siyasa ne daga Najeriya.
7: Na farko dai ba a gina shi kan tsarin demokuraɗiyya ba, wanda za a ba wa 'yan jam'iyya su fito su zaɓi wa'anda suka ga za sun dace su tsaya wa jam'iyyar su wannan takara. Sannan na biyu kuma da aka ce za a yi tsarin maslaha, to wannan kuma shi ma ba demokuraɗiyya ba ne. Kuma musamman da ya kasance cewa wa'anda za su yi sulhu sun fito suna goyon bayan wasu 'yan takara. To duk inda ku aka rasa demokuraɗiyya kuma aka rasa adalci wajen fitar da 'yan takara, wannan zai kai ga ƙorafe-ƙorafe da ma rigingimu. Faɗar da shi shugaban ƙasa ya yi kawai ina ga ya faɗa ne domin siyasa, domin shi kansa ai abin da kenan aka ɗauke shi ba wanda aka bar ya yi takara. Da haka wannan shi ya ba wa gwamnoni damar su ma su aiwata irin abin da shi shugaban ƙasa ya yi.
0: Farfesa Kamilu Sani Fage masanin siyasa daga Najeriya. To anan hukumomi a Najeriya ne suka tsaurara matakan bincike a kan iyakokin kasar domin hana shigar cutar Ebola. Hukumomin lafiya sun tabbatar da cewa babu wani mutum da aka gano ya kamu da cutar Ebola a Najeriya a halin yanzu. A Kamaru hukumomin tsaro ne suka kaddamar da wani samaman haɗin gwiwa a jigohin arewacin kasar domin kakkaɓe ayyukan gungun wasu 'yan daba masu kwacen babura da ke zama ajalin masu amfani da babura musamman 'yan kabu-kabu. Daga Garwa ga rahoton da Lurwani Shehu ya aiko mana.
8: A wani samami da jami'an tsaron haɗin gwiwa suka kira Operation Adano na basu dama don kama gungun wasu 'yan daba da suka addabi jama'a. 'Yan daban na ci gaba da kashe 'yan acaɓa da kwace babura.
9: Ana kashe mu dare da rana, baka san wanda zaka dauka ba. Da Allah gwamnati ta kawo mana dauki, muna cikin damuwa.
10: Muna cikin tsanancin tashin hankali. Acaɓa shine aikin da ya zama mafi sauki ga samari. Daga dai ka fita gida, kowa na cikin tashin hankali. Muna fita ana kashe mu ana karɓe masunan mu.
8: Na tuntubi wasu daga cikin waɗanda aka kashe wa 'yan uwa.
11: A musulunce duk abin da ya zama kadara sai mun hannu biyu. Bayan da suka kashe nawa, akwai wani tsohon komandan da birgar da yake Lagdo suka kwace wayar ta suka soke ta doka. A dalilin wannan su gwamnatin sun tada tsayi.
4: Kamarin nan su abin da za mu ci tare da shi wanda kuma sun kai abin Allah ya kiyaye mutane haƙƙi, Allah ya saka mu yakan. Shine mai sakamako.
8: To kowane matakai hukumomi ke dauka, Kanal Henry Chinda Muzige shine shugaban gendarme na arewacin kasar.
12: L'operation
13: wannan sumami ne na musamman don mu tabbatar da mun kawo ƙarshen wannan matsala. A ce da ranar jama'a ba su tsira ba, haka da dare dole mu kawo ƙarshen wannan ta'addanci.
8: To koya masana tsaro irin su Usmanu Danfodio ke ganin lamarin.
14: Gaskiya matakan da suka dauka yana da kyau. Wannan kamin da ake yi a yanzu da suka tsara shi jawoyi kusan uku dewa ana kaman su.
8: Haɗin gwiwar jami'an tsaron zai ba su daman kakkaɓe duk masu aikata laifukan. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jirgin saman farko dauke da wasu bakin haure 'yan asalin yammacin Afirka da aka kora daga Amurka a ƙarƙashin dokar hana shige da fice da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu ya sauka a Saliyo jiya Laraba. Abdullahi Isa na dauke da ƙarin bayani akai.
15: Bakin haure da dama ne yanzu haka ke kan layi na ganin an ta soke yarsu zuwa wasu kasashe da Amurka ta cimma yarjejeniya da su. A Saliyo a jiya Laraba ne ayari na farko daga cikin waɗanda aka kama jirgin sa ya sauka a wannan ƙasa. Saliyo a hukumance ta karbi bakin haure 25 'yan asalin kasashen yammacin Afirka. Sanarwar da ministan harkokin waje na Saliyo Timothy Musa Kaba ya shaida mani ma labarai. Da sauka waɗannan bakin haure a filin tashi da saukar jirage na Saliyo, an hango 'yan sanda, likitoci, jami'an gwamnati da mambobin kungiyar kasa da kasa da ke kula da bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya da suka tabbatar da isowar waɗannan mutane tare da ba su kulawa da ta dace kamar yadda dokokin kasa da kasa suka yi tanadi. A wasu alƙalma da ake da su, Amurka za ta dawo da kusan bakin haure 300 'yan asalin yammacin Afirka. Yanzu haka Amurka ta riga ta tantance kasashe da za ta saki yarsu. A hukumance ministan harkokin wajen Saliyo Timothy Musa Kaba ya shaida manema labarai cewa kasar za ta ba su a hukumance kwanaki 90, bayan haka suna da zaɓi na komawa kasarsu ta asali.
0: Hukumomi a kasar Tunisia sun janye haramcin da suka sanya wa rassan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Avocat Sans Frontiers. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sanar da cewa tattaunawar zaman lafiya da Iran ta kai matakin ƙarshe, inda ya ba wa ƙasar wa'adin kwanaki.

0: mu a tattauna da mu. Arafai Hausa ta cika shekaru 19 da kafuwa, kuma tun daga lokacin kafuwarta daga farko kawo yanzu kana daga cikin masu ruwa da tsaki a fannin watsa labarai da sauran batutuwa masu alaka da wannan fanni da kake bibiyar wannan kafa. Zamu so mu ji tsokacinka a kan wannan lokaci da aka kai.
1: To alhamdulillahi, mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana, sannan kuma na wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda ke da hannu a wannan gida, ina musu barka, particularly editanku da dai sauran shugabanni, kuma ba a ji kunya ba. Na tuna lokacin da aka fara, yadda kace shekaru 19 da suka wuce, ni abun ma ya min sauri da ni aka fara, amma ni ina waje, muna tare duk ababin da ake yi na bi. Lokacin najin community 30 ake yi a rana, har aka zo da abun yau, har an zama ana awanni. Ba alhamdulillah, dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio, suna son gidan radio, kuma suna yadda da abin da radio ke faɗa.
0: To professor, zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka, wani dan na bangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin?
1: Na tuna ba, lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara, kuma na ji daɗi da aka ɗauki shawaran. Da editan ku lokacin ya kira ni, gashi Allah ya sa in shekara 5, na ce to ni shawarori guda biyu. Na ɗaya, inda hali a sa mata. Na biyu kuma a ƙara yawan wakilai, kuma duka an ɗauki shawarwari. Sannan kuma yanzu fasahohin nan sun shigo. Dandaroli waye duk sun shigo. So kuma kaga wayannan ababen kullum ƙara bunƙasa suke yi. To kaga kuma dole ne, kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya, kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi. Su kuma shirye-shirye su ne gidan radio. Idan shirye-shiryenku ba ingantattu ba ne, ko kuma masu gamsarwa ga mutane, ba za su bi ku ba. Dole ne ku riƙa duba ababen da ke faruwa a sassan ƙasashenmu daban-daban, a fannonin siyasa, a fannonin tattalin arziki, nan da rashin aikin yi yanzu duk duniya inda ka je. Shekarar da ta wuce na wakilci Najeriya a wani taro da aka yi na lokacin na Vice Chancellor na University, mu kusan 98 daga ƙasashe daban-daban. Akwai abu ɗaya da ya ɓulla da aka nuna mana, da aka mana magana a kai. Aka ce nan da shekara 5. Akwai ayyuka da mutane suka yi kusan miliyan 98 za su ɓace saboda zuwan internet da irin waɗannan fasahohi da suke ɓullowa ina su. Sannan kuma aka ce za a sami sabbin ayyuka kusan miliyan 120, amma duk waɗannan ayyuka suna da dangantaka da abubuwan internet, fasahohin nan na communication, su abun AI ɗin nan. Saboda haka kaga irin rediyoyi kamar naku dole ne su ƙara buɗawa mutane kai, su fahimci irin alfanu da kuma inda aka dosa na waɗannan ababen. Saboda haka ƙauyukanmu, mutanenmu, dole mu rungumi fasahohin nan, kuma mu sa dukiyarmu ciki, mu inganta makarantunmu, ba sai mun jira gwamnati ba, mu ma mu tafi da duniya. Idan ba haka ba, sai mun ɗau hannayenmu a kawunanmu wata rana. Idan aka yi haka, I am sure taimakon da za ku bayar ba sai mun irga.
2: So a cikin labaran namu kashin na farko, kun ji cewa dai a yau sashen Hausa na Arafai ke cika shekara 19 cif da yaɗa shirye-shiryenta ga al'ummar duniya. Sannan masu ikirarin jihadi sun kashe masunta 33 a wani hari da suka kai a yakin wato yankin arewa maso gabashin Najeriya. Burtaniya ta ware miliyoyin daloli a matsayin nata gudunmawar wajen yaƙi da cutar Ebola. Sai kuma Iran da ta bayyana cewa ta mallake wasu yankuna na ruwa na yankunan haɗaɗɗiyar daular Larabawa.